0: fruits or daghan pa
1: yes,
0: na,
1: oh.
0: Para sa to ang kusina ba, no?
1: Oh, gipang display diha no ang mga produkto na to sa mga kabukiran, kabarangay dinis dakbayan sa Pagadian, sa gipaygayon nga trade fair sa sa siya business sa business week na diha sa Sitre.
0: Yes.
1: Palitin niyo para kuan ma kuan pod makabenepisyo sa bangatong mga local nga mga business sector, ilabi na ang mga mag-uuma, mga farmers sa ilang mga produkto ikan sa kaumahan. Dinis dakbayan sa Pagadian pinaagi usab sa pang-agriculture ug kana ilalom sab sa suporta ni Mayor Samico nga i-priority usab ang pang-agrikultura nga, nga programa sa tanang mga katawhan din sa dakbayan sa Pagadian.
0: Mauna siya kung ang ato ang Mayor Samico dili padako ang kasing-kasing sa kalambuan or pag-progresibo sa dakbayan sa Pagadian, dili man ingunana. Dili ingunana ang pag-suporta. Kung dili suporta man gani, pero kanang taphaw lang. Pero siya tugkad gayod sa kahinahilad man sa iyang kasing-kasing nga ang katawhan sa dakbayan sa Pagadian ang kini makapahimulos og mulambo gyud ang dakbayan sa Pagadian sa tinuoray gyud nga bisan pagbalibalihon mapapilman maaksyon man na ang kalambuan. Well, dud sa napatay daghan kaayo nga mga ikahatag nga impormasyon sa ato ang katawhan sa dakbayan sa Pagadian, ato lang pahinumduman kanunay siya.
1: Yes, tungod kay karong mga panahona gasigig ulan nya ubos ipon hotoy sa pay mga gibati-bati sa lawas. Hinoon si Mayor Samico gi-priority niya ang health services program sa mga katawhang Pagadianon na adre libreng tambal, pangailan mo dili vitamin, labi na vitamin C. Huwag ganyan, ginahalan kong vitamin C.
0: Yes, para na imuhang lips, dili magbuak-buak.
1: Onya, ano yung libre nga tambal ha, sa City Pharmacy?
0: Si L, on sige ginahang lang vitamins ni Modong L, para love.
1: Oh. feel free, anhin mo sa City Pharmacy, katuway ka pala yung tambal, pangayin mo ganing mga tambal, sama ng common, kaning parastamol, maglayan yung lawas, libre yes. Ni way bayad, dungod kay gitagan o dakong pagtagad o priority ni Mayor Samico ang health program, dinis sa mga katawhan sa dakbayan sa Pagadian. Ilabi na ang ato ang City Health, anadya libre ang check-up, libre atong tambal, unya atong City Infirmary, karon ongoing na pagtrabaho, unya pahumanay na gipangbalhin na ang mga laboratory equipment dito sa ubos nga bahin kay dito man tanang laboratory equipment kay ang sa babaw diha na ipang admit ipang confine ang kinsay magpa-admit niya makita na siya og 50 ka mga pasyente pohon niya mo process na dayon pag apply para level 3 nga kaning level 1 nga hospital ang atong infirmary hospital.
0: Exactly.
1: Og mapalitan dayon sa mga dugang ekwipo tod kay importante kayo ang medical nga serbisyo alang sa mga katawhan ning dakbayan sa Pagadian. Inaw na among gibalik-balik din he nga sa usa ka syudad matawag na to nga dili necessary ang kaning adunay hospital or man by the LGU.
0: Yes.
1: Kaning tambal libre nga City Pharmacy o kaning dialysis dili na usa sa matawag na to nga priority. Inaw ang probinsya nagina sila ana kay do na may under niya ang mga munisipyo pero lagi atong balikon ang syudad sa Pagadian gi-priority ni Mayor Samico ang health program. Maunang aduna tay dialysis machine tulo ka buok, aduna tay libre nga City Pharmacy libre nga tambal in paghuman og check up sa City Health, aduna tay infirmary nga hospital pohon, makadako na siya. Maunang moingon sila nga wala kuno gihatagan og pagtagad ni Mayor Samico ang health program, so dili na siya mao ha. Misleading na, objection your honor. Misleading na ilahang
0: the same answer.
1: Ilahang yama-yama nga wala ko nang gitagan og pagtagad. Gitagan og dakog pagtagad ni Mayor Samico ang health program sa dakbayan sa Pagadian. Mao nang natay libre nga tambal, libre nga City Pharmacy. Bisag kamo asa mo mga adtong nga probinsya, munisipyo o syudad, labaw mo makita nga libre nga City Pharmacy on and managed by the LGU only in Pagadian City. So inana no pagpangga ni Mayor. Ilabi na importante manggod ang kaning maayong panglawas. Unya way mga kwarta na tong Pagadianon, ilabi na sa Busuryan kay ang kasagara mo pa-check up sa Mangga Del Sur Medical Teen Center. Mangnaog din kay dire i-refer sa inyong mga doktor.
0: Yes.
1: Agaan na to og libre nga tambal.
0: Why pili
1: tanan? Mao na ha. atong pagpaklaro na niya kaning musigilang sila ingon nga wala ko itagag na kung pagtagad eh. Ay na mo pagsigwan ay na mo pagsigpagarpa ana kay wala mo isaktong ikahatag nga serbisyo sa maayong
0: wala panglawas. Na sila ilaing topic mao na nga magsiginlag panaway. Well, ang maka-avail sa ato ang libre nga tambal ini sa ato ang City Pharmacy, magpa-resita lang yun mo o usa ka doktor, ilabi na gikan ini sa City Health, anila mo din sa City Health kinatay mga doctors libre, walay doctors sa kanang fee. Ang ato sa ato ang City Infirmary sa Danlugan, mga doctors diha, pwede kayo. Dayon, ay ha mo ani sa City Pharmacy, aron libre na ang tambal.
1: Yes.
0: Unya, mga ginikanan, no? Atong giyawag, tungod sa healthcare services na Mayor Samico, ang ato amang City Health, ang ato ang DepEd City Division, bag-ulang tanay guest nga nurse sa City DepEd Division, si Sir Albeck Sinadan Ruda, naghangyo, sugod Agosto, hapit namang yung Agosto 1, basta first week of August, magpahigayo na sa immunization program. Mga ginikanan, i-avail na para sa inyong mga anak.
1: Yes, mauna nga, ang ato ang doktor dito sa city government, ato na tayo 8 ka-doktor. Upat sa atong city health, 3 sa infirmary, isa sa ato ang kwan, kanang super health center.
0: Okay. Oh. So, what na tayo time doon?
1: Yes,
0: next time around.
1: Yes,
0: what na tayo
1: gumura sa pagpapalas inyong programa ang kakuhan, sunod program na usap para mabati ninyo sa mga kalambuan at pagkasinso. Sa dakbayan sa Pagadian, ako higala sa kanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico o sa Pagadian City 15 Council, na adya si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Rosera Cedillo. Ako si Redrio Moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.5 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Dangay.
6: Puyentang
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.3.
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Today's best music. 106.3.

0: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. The strongest.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Sa

July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. A difference you can hear. A difference you

0: horas.
1: A las 9:30.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
8: Said Health Report.
9: Health Report.
10: Si Nanay Rosemary Kalumba, diabetic sulod sa napulo katuig, miinom sa Sad Panyawan Coffee Mix. Natabangan!
11: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kada nga napainom na ko aning Sad Panyawan Coffee Mix. Akong inumuni siya, taghapon. Gainom pa dyan ko, Sad Panyawan Capsule. Taghapon po. Tawa ko kag-tagos kabulan. Pa-sugar po ko so. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin ang capsule of Sad Panyawan Coffee Mix. Rosemary Kalumba, 61, Kalagkalag, Ayongon, Negros Oriental.
12: It's Annabelle on 106.3.

0: place too far. This is the strongest 106.3 Bell.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Ang

10:07 in the morning, that's Judith Fernandez for you with Sa Isip Ko right here on the Morning Bell. Sa Isip Ko, iniisip ko. Iniisip ko ano nangyari sa boses ko. Wala naman ako ginawa kagabi. Although, I have to admit, no, lanan ko gahapon. Kaya ga-survey ko sa among baha, sa among lugar. Sa among lugar mo, siguro ni. But anyway, padayon lang gihapon ta. Hello, June Mark Manisan, Marwi G. Behasa, Ace Chavez. Hello to the Tagalogon family, Tagayon family, Malmis family, Tagarda family, Pagalaran family. This is coming from Aljon na Mukatkat. Diha sa mga silingan, di ay ni Aljon. Ganiminaw po sa bell kay Kusugno kay Yang Radyo. Hello diha sa mga taga Purok Orchid sa Bati Street, Barangay Santa Maria here in Pagadian City. Thank you so much. Elmer and Titing Abiliana, good morning. And to Joy and to Divine also. And to Inji, good morning. Sa mga taga-Hamisola, ako makaslinganan diha, good morning ninyong tanan. 10:08 now, right here on the Morning Bell.

0: 93.3.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod na kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali gyud ka unak aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy. Na problema na ganita ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
5: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street. O ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
8: Kinigilama sa GFMQ Marketing, kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.5

0: 106.3.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Si Rachel Marian, adunay allergy o guba, mituma sa Sed Panyawan Plus Capsule.
6: Kung gamit yung Sed Panyawan kay, wasab ko, masakiton kay kanya ito, pahubakon man yun ko. Kanya ito, itong wala pa ko, nagapam yun ko. Sadyang, kung nag-mintin ko Sed Panyawan, na takotas kong kasaba, na hindi na ko mag-grabe yung guba. Ang pamatik na ako, taway eh, taway yun. Kaya nang magdili isa, makomplikit ba? Lahit mag mas nindot ang Sed, akong na-obserbaran kay. Ito ka kong guba, munta ko ito hapon ko inumon, pero kung wala na kong hubak, mag-mintin ako sa
5: Sed Panyawan Plus Capsule, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sed Marketing Incorporated.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 101.3 Bell FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Bas Kogon.

0: maturing. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, ligaw!
1: Mapasaot ka pa. Asna, mapasaot ka pa.

Namigoy, Ginoo ko tayo sa Tabang Mga Langit. Good morning! Yes, nagkakaisa lang pa sa tanan itong mga sugi itig mabinaw din na koronavirus sa Ruang Sibianan. Ang nag-una, pinakauna, una pa sa first, kini ang the real number one. DXCA 106.3 Bell FM. And of course, simulcast taon niya dapit alas 12 at dagnal sa udto ang ato ang EM band DXBZ Radio. Magtiis! Meantime, alas sa ito mga kabilkadas din ang karoin, dinis ako ninyo madunggan sa ito ang CBA9, ang DXCA 106.3 Bell FM. Kumusta ka mong tenan? Kumusta ito mga naminaw din ang karoin? Okay lang ba ang tenan? Di pa ito ganina kayo niinit. Karoon kayo marag ni Kisdong man gamay. Kailangan pa kainit-init. Kiss dong niya na apoy pag init-init gilo ko. Yes, inday, garutay, inyo kauman karoin, tama tala unang takna sa hapon right here sa 106.3 Bell FM. And of course, itong official text line number, alas itong mga naminaw din ang karoon 09989978890. 09989978890. Alas itong mga naminaw din ang karoon, gusto din ang malabiyog. Ah, tama! Malabiyog, hiko be! So, mga gusto nga magbadangat sa mga greetings, ilang shoutouts, ilang mga requests. Ipadangat na ninyo, ayaw lang aya, ayaw dugaya. Dini lang sa 09989978890. Alas 11, size na! Dini nga kayo salamat sa ito ang mga always na nag-tuning in sa ito ang programa, mga higalas na na ito ang mga always nga nag-kanun ay nagsunod sa ito ang programa. Makayong bunta ka din yung tanan, halo! Opo, kira mo tanan din na. Pero mas kanunay, maayong pang lawas. O niya, lami nga lawas. Importante, napakailawas. And of course, alang sa ito ang mga nangita o mga barato o niya, de kalidad o 100% original ng mga cellphones, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories, ayaw na kabalaka mga pre. O, di ba? Available na kina sa EB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay sila nag-offer sa EB Gadgets Pagadian o pautang. Oh! Diba bongga kaayo? Alas ito ang mga gusto din ang mangutang kay Y.E. Kakas. Nag-offer silang mga pautang oh, sa ilang mga gadget. Magdala lang tawag valid ID o down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Last niya ito mga dato oy, na idagang kwarta, na ika-cash. Good news! Doon kay nag-offer ang EB Gadget Pagadian o 5% discount. Sila ang mga customer nga mag-cash sa ila ang mga accessories and gadgets. So, sa inyong gihuwat, ato na ta sa EB Gadget Pagadian na ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at mang lamang ka na sa may paprenta. Alas dugang ng mga kasayuran, mamahimo silang maduol o duula lang ila ang mga mahigalaon, guwapag-guwapo ng mga kaning staff. O kaba ma-message sila silang FB account ang EB Gadget Pagadian. O kung saan, mag-EB Gadget Pagadian, ana ay mga sangang buhatan ng mga branches, no? Di na sa may Aurora, Molavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggub, Iligan, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Todela, o sa may Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko! Diba, ina din ninyo ang mga falalabs, din na inyo ang mga loved ones, din na ito na EB Gadget ba? Palita kong cellphone, no? Palita kong cellphone, or else, o, oh, diba? Dira, or else, o, oh, na!
Bitana, thank you kayo. Alas 11:08 na. Hindi nila sa ito ang pagpa... Yes, pagbarayin sa ito ang programa Ang Kalandrakas Kaubas Inday Garutay right here on 106.3 Bell FM. And simulcast na niya, ha? Madunggan ta sa EM Band alas 12 atak na sa Udto. Right here sa programa Ang Kalandrakas Kaubas Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya na ulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count.
2: So kanjud pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan jud nga nagyud say ka usaban.
3: Taas din sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon
2: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
3: Uning baba
2: baba na gikan mong kuliha.
0: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Si Ami Pakarat nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Magpadala unta sa iyang bana sa Balay Tambalanan. Apan may gamit sa Said Liniment Oil na ulian.
6: Bisa kita mo kong tiyan nga. As in, tanang haplas na gisulayan na ako. Wala jiko na ulian. Kadlaw na magpadala na unta kong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. Tanan ng haplas, ibuata sa kong bana. Wala agad ko na ulian. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po na abrihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Effective yun eh siya kay pagkaugma na wala mag ng kasakit sa kungtian.
5: Said Liniment Oil, minutos lang, wagtang ang balatian. Ginama sa Said Pharma o gyapod-apod sa Said Marketing Incorporated.
7: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
8: Ana
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

tinuo ko time sa tabang mga langit kini sa yawa ba sa unang panahon na ni hatod karon buhi niyon gihapoy basta kay na imakarina sa una mo igting gidayon. Yes, but shout out po Idol Valencia family, Bayhon family, to Celis family, Tidoy family, to Sabugal family, Fernandez family. Shout out po na ako ako kauban nga nagbiyahe karon pauli from usab ni siya Daji Dajay Suralan South Cotabato. Thank you kayo. Sa itong mga taga South Cotabato DID ha, nagkakisalamas niyo ang pagpaminaw din ako ginuuta bang mga lagi to pagyo ko nakastunob di ha patumba po kunin niyo di ha sa ito ang mga taga Cotabato ginuukon sa ako nila gusto ko mutunob di ha na pita ba sa may Cotabato dinas may Maguindanao Gensign ukon ako ko naabot di ha sa ako nila Mahadlok na mabukumuan ha di andapita kay di basin og inigtunob na ako sa kuan ba area. Muan na din sila. Gala, hindi, garutay lagi na. Ginoo ko sa ako lang. Yes, thank you kayo. Asta na ito mga naminaw din ang karoon all throughout the Zamboanga Peninsula. Yes, of course, ito ang mga taga-Zamboanga Sibugay, taga-Zamboanga del Norte, at taga-Zamboanga del Sur. How are you? Kumusta? Missing you. Alas 11, try

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi na tila. Ay, kuni, si Ede.
2: Ede Garcia?
3: Dili, uy.
2: Kensang Ede?
3: Wala, malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila sila.
2: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Mag-isod man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
3: Aw, ka na, hindi ay. Magkatabon ko ni mo, Ana.
2: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
3: Hindi lagi. Basta mauna to, ha? Inumat at buntag. At tong gipalit na to, ha?
2: Onsa pa gani to?
3: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o goto kula o saka herbal plant na makaayo sa blood circulation, memorya o mental health, antioxidant pa yun kini o good for the heart.
2: Mao ba?
3: Silisina.
2: Liniyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, di gyud ko mobiha. Uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagyud akong kabuhi. Gibati gyud na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
3: Correct. Yun na. Kinsa ba gani ko?
2: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
3: Correct na, Sam! Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
4: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.

0: mapasaot ka pa.
1: Ang tungkol sa drag na garoon alas 12 alas 12 naman doon alas 11:49 na ayun may sayan out lang ko sa kagaw man diri nagatulog-tulog lang karuan sa sakyanan Jalboy o Gubon Jomi Idoy hoy magmata na mo kay mga on na tataon-taon magmata na mo din ha di mo magmata din ha wagin mo'y kaon alam ayun sana lang. Well, of course, ha, kagani na ito ang mention. Alam ko ang mga gusto din ha, nga mukuha ang mga cellphones. Ito ang mga gadget, no? EB gadget pa gani ang nangita o barato o di kalidad, 100% original ng mga cellphones. Laptop o daghan pa ng mga accessories. Ayaw nagkabalaka mga pre, mga bay. Tungkol ka available na ka na sa EB gadget pa gani. Good news, tungkol kay Gumikan, kung nagumikan kay ang EB Gadget pagadian, nag-offer. Alam sa to, ang mga why ikakash, mangutang ta. Nag-offer sila o pautang ang mga cellphone o daghan pa. Magdala lang mo o valid ID, unya kauban sa down payment sa dili madugay, magka-cellphone na ka! Bongga, diba? And of course, alam sa to, ang mga dato, na ikakash. Siyempre, dato ba yan? Ay, kakash! Hindi mabalaka mga bay, tungod kay ang EB Gadget pagdating ay nag-offer of 5% discount alas sa to ang mga mukash sila mga cellphones and accessories. O, daba! Alas, sige, bisitahan na yun. Ay, paghulat, ay, maglangay. At tuwa na yun, ilaan nga buhatan ng EB Gadget pagdating na naamahin mo tayo sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, pagdating City. At manglawan ka na sa may paprenta. And of course, alang sa to ang dugang mga kasayuran, mahigalaon, mga guwapo, ang ilaang mga staff, duulalang. Or ma-message sa sala ninyo sa ilaang FB account, ang EB Gadget Pagadian. And likewise, ang EB Gadget Pagadian, ano na mga sanga ng mga buhatayin ko na mga branches, sama sa lungsod sa Aurora, Mulabe, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tocoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggol. Iligan sa may Dumalinaw, Gipos, Bitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buong, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela o sa Magtigbao, Zamboanga, Del Sur. Sa EB Gadget, mga silingan, cellphone mo, sagot ko. Alas 11:52 na, dinigyan sa to ang magpanag-uman right here sa to ang programang Kalandraka. Daman taala, una ang takna sa hapon right here sa 106.3 Bell FM. And unia dapit alauna ang alauna naman noon, alas 12 ang takna sa uto. Mag-simulka sa to ang programang Kalandraka sa to ang EM Band and DXBZ Radio Bagti. Anyway, ato official text line number 09989978890. 09989978890. Pwede mo magpadangat sa inyo mga shoutouts din na inyo mga requests. Sa inyo ang mga greetings. We have a caller on the line. Hello. Yes, yes lang ging. Hello. Dara na duso din ako natingal ako di ko kadungog sa imong tingog wa pa din ako naduot. Kinahanglan gyud ay na sa iduot may
2: hindi
1: na sa iduot. Ay, sabi lang, yes, oh my God. O sabi ako ikalagan sa kong agwapa nga color. Go!

0: Na.
1: Hmm?
0: Pag saan lagi ka mag-onboard in the routine?
1: Ha?
0: Pag saan lagi ka mag-on, onboard sa
1: inyo. Lagi yung ginuok ko, akong beauty, ma. Yes, ginuok! Giilugan akong beauty, dahi.
0: Ginuok ka guwapo?
1: Giilugan ko guwapo, guwapo. Tama! Mingaw, mingaw, hindi ka na kung di ko matingog.
0: Ay, listen po. Di ka ba na kung
1: sao na lang. Yes, you. Kisa pa mga kayo mga ibang greet ni ha. Sige, rampa na kayo. Nangasal na! Nauna ni
0: muna ay good morning.
1: Hmm.
0: Ang siya kung mga friends. Like Maria Navanoya. Tate Beriasi. Marlene Aquino. Miss Lonely Girl. Aljun ang makatak.
1: Mm-hmm.
0: Um, especially po di ay ni Gabriel sa Colby at ang Labi. Um, request song song in there.
1: Yes, also man imo yung request niya lang ki.
0: Uan, paro-paro di o romantiko.
1: Ah, paro-paro G o don romantiko.
0: Oo, in there, Garotay.
1: Eh, kay mora niya.
0: Wala lang yung nagyaro tayo. Thank you sa pagtubag.
1: Okay, salamat kayo sa magdawag, Ling. Wow. All right, Maika and Dallas, all the way from Pitugo, man si Maika, no? Maika! Kung Pitugo, naging si Maika with love, o diba? Anyway, alas 11:55 na. Dinigyapan sa toa pagbaraguban. Of course, kini Angkalan Rakas. Kauman si Inday. Karutay!

0: mapasaot ka pa.
1: Pagkapunta sa itong programa, alas 12:11 na. Second hour stress sa itong aking programa, ang Kalanrakas, kaba si Inday Garutay. Didiligahapon sa 106.3 Bell FM. And of course, sa mga naminaw ni Nagaroon, hello! This web caller on the line. Hello, good afternoon. Hello, ah?
2: Maulan na. Unto Inday Garutay.
1: Hala, nagulan? Ay, nagulan di ay giruog ko time sa tabang mga langit. Wako ka, no.
2: Wala, hindi garo tayo, oy.
1: Hello, uy, da. Magbasa na po ni.
2: Lagyog na po dito ang dalan, ani.
1: Lagi, uy, daw sa uy na lang. Sana oil, mabasa. Hey, kahapon nabasa ko. Karoon, mabasa na po ko.
2: Sige lang tagabasaan eh, kung uga po, nang liki po.
1: Ayaw, ay, no, no. Ay, sao na lang. Yes, thank you. Kung sabay ako ikalagan sa kong guwapa o guwapo ng color, B.
2: Request ko na, Anil, ay garo
1: tayo. Okay, sige, kung sabay may request din, ha.
2: Tralali, tralala o katong koan. Katong Pamela 1.
1: Pamela 1.
2: O tralali, tralala.
1: Okay.
2: Magpakalanrakas ako ni Garita sa akong mga sod na higala nga sila John Mark Malisan. Sa Mary J. Piazza o kang Ace Kangay Chavez o sa akong mga friends po sa kangina ni Agaw M. Chilabiete sa Bosares, Chano sa Bosares, Raymond Tagalogon. O kang Raymond Tagalogon sa Bosares o ni Almira Ruiz, kang Jennifer Ruiz o kang Jinalin Humatig, MJ Carpio, og ni Inting Carpio dyan sa may Tiguma, kang Lonely Girl, Abdi Joy, o kang Senator Candy Ay sa Maghanoy, Katarina Pidik, Aldrin Ondong, Brian Ondong, Maureen Buwan, o kang Maygi Mayo, James Castada, Junoy de la Serna, kang Joshua Pasagi, Jobert Olivos, o kang

parents niya si Giselle Macan o ni Rian Jean Palalo na magsaysay ni Sonny Torrental kang Napi Balindres, kang Jerome Pagalan, kang Jandy Ornopia o kang Joanna Castillon. O sa mga Tagalogon, Tagayong, Tagalaman, Malnis o Pagarda Pamilya, ang nagpakalanrat ka si Kenny Arjun na mukha kita ng

lo gitu soalnya lah. Kumplak tong kumplak tong. Yes, kakak selamat. Aljuy nama kat kai. Thank you kak Ayu dong. Hai ini kini tayo maim untuk pa-shoutout lang ko sa mga Labaho family. Especially ni Noel Labaho dia sa Purok Otero, San Miguel. Pag-amping babes, I love you. That's coming from May Ayn from Pagadian City. Hello, ikasuit. Yes, request kong song, hawak ko ang beat. Dapa, hawak ko ang beat. Hello, Ido, I like it. So, na lang, magpalo-palo na tani. Diba, magpalo-palo na tani kaysa susao na lang. At time sa, dili. Ganina mag-guid, nagkuan ko, nagkuan ko, ganun. Ganun digin mo gawas ang hawak ko ang beat. Oh. Did you see ya? Asa ni? Saan na eh? Alas a 12:15 na. Okay, alas a 12:15 na tak na sa unto. Dinirigam sa to ang magbinag-uban kini ang Kalan Rakas kauban si Inday Garutay right here on 106.3 Bell FM. And oh, simulcast sa ato ang EM band DXBZ Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
4: Ang sabi rin ang imong gibati sa una na, wala pa ka nagtumag sa tuwang na pagagis.
3: Dili ko kalakaw, ay. Tanarawang ko na ko andong sa kong, sa kong ano, jabiti, gani o, oh, o. Oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka. Mag-agwanta pa.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Nakahantot ka rin. Nagmintin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kapoy na sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bilabila herbal coffee.
4: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit Surigao del Norte. Kaning bilabila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan mangguko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat yun ko aning bilabila kay kontento tsuko kayo, basta kay kada buntag magka-inom yun ko ani. Salamat kayo sa bilabila coffee.
3: Patasana gayod pag-inom ninyo ang paragis bilabila herbal coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.

kailangan oras na nga para mababay tayo sa itong ang programa ang kalan rakas. Kao ba si Inday, Gerutay? Today is a Friday to Fly Day, alas 12:56 na. Here's the Law by DJ Sunday Remix. Sinilang sa 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Bye for now!

0: stress away.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagting o kabulkada mayong hapon kaninyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alauna. Painte ka mga representante gikan sa mga elementarya ang miapil sa Kamustahan Session 2. Nagipaygayon sa Department of Health sa Zamboanga Peninsula Center for Health Development sa pakigtambayayong sa City Health Office of Schools Division Office sa Zamboanga City. Isigutan sa kalihukan ang pagpaligon sa mga programa sa kahimsog sa eskulahan, lakip ang food safety, immunization, breastfeeding, tobacco cessation, drug education ug anti-bullying para masiguro ang luwas ug himsog nga palibot alang sa mga kabataan magtuon. Inyo nabati ang Daklit Balita launa. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may hapon ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.2

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Mayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Misurrender ang 8 ka kanhi miyembro sa 8 grupo ngadto sa militar. Turn over ang 8 ka high powered firearms atol sa balik-loob programa. Sa dato Saudi ang patuan Maguindanao del Sur kagahapon Hulyo 30. Nakadawat usab sila og cash ug bugas nga tabang gikan sa lokal nga pangamahanan MSSD ug Empos Barm sip suporta sa ilang pagbalik sa malinawon nga kinabuhi. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding Bayan Dinwabe Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.

0: tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players, are you ready to play and win?

0: Rádio Vaguinho.
1: Dako kaayong problema ang panglawas.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark Porto, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.2. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulan.

8, Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balitan.
7: Kabagting o kabagkada mayong hapon kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alas tres. Nagpahigayon ang National Irrigation Administration Zamboanga del Sur Irrigation Management Office o Torn Out Service Area Group Meeting. Uban sa Salog Liargao Irrigators Association sa Barangay Switch Ramon Magsaysay. Gisgutan sa mag-meeting ang hapsay nga pagdumala sa irrigasyon hustong pag-distribute sa tubig o mga issues mga kanal. Giyawag usab ang mga mag-uuma sa paggamit sa alternate wetting and drying kon AWD. Nga teknolohiya aron mas epesyente ang paggamit sa tubig o mapadayon ang kasaligang serbisyo sa irrigasyon. Inyo nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding Bay Dinuwebe Chiril Unyut Lirazan. Daghang salamat ubay hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Balitan 106.3

0: anak, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, noon sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba?
0: Ay, pagdali diyan ka unak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
0: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at Bangsa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
8: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po nung pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.0
10: Hey Playboy,

Nega CBA. So if you're lonely, 106.3 Dials of Frequency. Para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop love song, pati na medley. Tune in diri, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee.

0: Dummy, who's the man? Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: Testimonya. Oh, kasi na 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
3: Unsay ipasabot ana, Doc?
2: Base sa tong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doktor!
3: Mo di ay, nga dali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
4: Parehas kita.
3: Pero may kumuha sa kondisyon.
4: Wa na magay kay ganas kama.
3: Usabi ato buhaton ini day.
4: Matudido, likay ta sa mga pagkaon nga sobra tatamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi ana kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sad nato ang regular nga pag-exercise.
3: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
4: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
3: Maayo ka na?
4: Atong sumayan.
3: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
4: O dili ka na luspad, amado! Bana ko!
3: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
4: Karon, tuon na ka!
3: Proven and tested, yun!
4: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
5: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Virginia.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulot sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106 points.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
1: Ako ming station dili normal, din nag-take off atong kangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako ming station. Tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit itusok sa adlaw. Naginuman po ko atong kapinga paragis. Gamit po ko bila-bila clearance oil. Ako mga anak, dagan man mga katul-katul sa gap. Plus na ko atos, nag-ugagod siya sir. Si Miraflor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit-Daklit Balitang-Balitang.
6: Kabagdi-kabalkada, anihan ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagpadayon karon ang Department of Education Region 9 sa pagpalapas sa Expanded Career Progression Program aron mas daghang public school teachers ang makabenepisyo sa promotion o career advancement sa Zamboanga Peninsula. Sigun ni DepEd 9 Regional Director Ronelo Alfermo, gituyo kini sa DepEd aron nga mosaka ang ranggo og suhulan bisan magpadayon sila sa pagtudlo og dili na kinahanglan nga mogawas pa sa laing nasod. Lakip sa mga bagong promosyon o sa programa ang Teacher 4 hangtod Teacher 7 o Master Teacher 5 nga naghatag og mas dagong oportunidad sa mga kwalipikadong magtutudlo base sa ilang performance, competencies o serbisyo. Ang Expanded Career Program kabahin sa padayon nga reforma sa DepEd aron mapalambo ang kalidad sa edukasyon o mapataas ang moral sa mga magtutudlo pinagi sa patas nga career progression. BBC Daklit Balita alas 4 ako sa Bagting 17 Florence of FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.2
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: 106.7.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini.

0: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: 106.0. Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: 106.7
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
2: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa kong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
3: eh. Pa murag magpangita na ka
2: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
3: so karon gimintin na lang nimo
2: gimintin na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako gyud kayo diferensya gyud salamat
1: busa.

0: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: 106.3 FM.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
4: Nagkadaghana ang ihap sa atuma kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
7: Tanarawan ko andong kanina yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
6: Ikapila man mo si Imnon?
7: Siya katulo sa isa kaadlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oh jabiti. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
6: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
6: Tagaasa?
7: Upper Limatok.
6: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
7: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian dyan ko.
5: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
8: Manalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
9: Dili.
8: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
10: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinka.
8: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
11: Paidiga! No. Bada!
8: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy! Masakyan sa tadiro!
11: Isamot ka ba ti imong naong nga mihilak ka ba jigaw?
8: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo! Dugo, dugo!
8: Na ang silang ko.
12: Imo na ko check ko. Pero bakas ni anak ko. Dato na good ka.
8: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
12: Unsa?
8: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na. Way lain kung dili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
8: O, Takla. Maunay tinuod. una palang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
9: Jacob.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Lenement Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, dospanto siya karon, may nakayo.
5: Taas din sugar si mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
5: O, ning baba
4: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

kumusta? Maing buntag. Maing buntag, maing uto, maing hapon, maing gabi, o maing pagyong kadlaw na tuntunan. Niya na sabi niyo, Higalas Kanginan, Ray Arellano, o ba ni Lloyd Guabgabiana, ang among pinakagwapos duwits. Okay. Bueno, mga Higalas, sanili pa. Ah, ama tong akong Paragis Herbal. Ayan. Adara, ang akong kape. The best. Moni po wa, pagpalagsik na mo mga igala, ikapanaw ng murag kapoy na gani. Nga, yung namin marasa, magkapoy-kapoy na mga yun. Nga, pawa, pusto ka po, pagpalagsik pa. Moni ang pagbato yun, kining Paragis Herbal, Pilabila Herbal Coffee. Okay. So may nga igala, sa dilipan, shout out yan ni Doktora Genevieve Balaan de sa Talisay, Mr. Manuel and Belma Didas Bourbon Cebu, si Ray Urbuna, Husay Family, Roseanne A. Murata, si Ma'am Edin Aranas, si Romy Mediquillo, si Arson Dicilia, si Manager Nilo Tadio, Hubin Ginelin Anino, gikan sa abong Bisay, pangang sa ilong founder, wala ko rin si Oji Kumpok Rakasa, ang among writer-director din yan ng dramang Budbud Ubibingka. Okay, mga ikala sa halipa, ato na hinumduman na nga gino, nga ato hinumduman nga namulong yun si Don Arturo, nga si Anhing Maria Picat lang ang nanag-iya sa iyang dughan. Ang iyang gugma o niya dito sa Beach Resort sa Medellin, pirting lipaya sa tumbina nga si Jigo kay miabot naman ang mga traka puno sa ayuda uban ang iyang Daddy Arturo. Niya ingunay ni Ninita mo, niya rin ay sumpan ng atong sugilanon, Bourbon og Bibingka!

0: Lah?
1: Excited na kayo kong bay nunoy. Natabang-tabangan ko ni daddy nga mga moral itakla. Aron mo sugot na kining magpakasal na ko. Mahimo na niya siyang takla asakar.
0: Yeah!
1: Bay, ang gaya na bay nunoy? Takla asakar?
0: Ang gaya, nindot kayo paminaon. Jigo asakar o takla asakar?
1: Kana magdaan na siya sa akong bansagon.

0: Iho Diego.
1: Oh, na plaster nagparking ang tanang mga truck na puno sa ayaw dah.
0: Ah, diyan lang mo ha. Don Pohanis, anga ko ni Robert. Diyan lang mo.
2: Sige, sige. Sige.
0: Ah, kumusta iho ha?
1: Okay na kayo dadi. Tuod man. Mao ni akong best friend si Baynonoy.
3: Mm. Eh, mayong unto, Don Arto.

0: Doon natas ilang camping tent, daddy.
1: Oh, mau ba ka na ang imong gingon nga imong pangasawulon?
0: Yes, dad.
2: Masya ka ron doon, Arturo. Kay gawas nga gwapa ang gustong pangasawon sa imong uniko iyo, buutan pagyon. Lagyan?
1: Oo ba?
2: Gwapaw niya, buutan. Asa ka manangkong anak doon, Arturo. Karon, makakita ka, Gidron. Makita, Gidron ni Mau.
1: Excited ka kayo?
3: Hi, Daddy Arturo.
1: Yun na. Kinsa ka?
3: Ako? Ako ang pangasawano ni Checo.
0: Onto ah?
1: Ikaw di ay?
3: Soon, ako na niya si Lalat. Asa ko?
0: Wag ba eh?

0: Katawaan mo lang ta? Ha? Tinood lagi. Gusto ko magkat-on kung unsaon sa paghimo anang espesyal nga budbud. Taas, dako, lumuhi o sinaw ang tumoy.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mong kasinatian sir?
4: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
6: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
5: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
7: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumarani kaya ako hypertension.

0: Pagin ako na, wala na yung unsa nga, kuhan, God's gift siguro ni nga klase, ang manufacturer, ani nga, gigiyahan po niya sa Ginoo. Okay kayo gito yung mauhan, mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Ay dati man good sir, akong menstruation dili normal, din nag-date atong kuan mangustin na

sir, sakit ito sa kadlaw. Nangamod yung ginating nga, kung sa debit ko ba, marag mga kapuhol, gani, kaya maghila, bako puto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, nag-medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw.

0: niya, pagkutkutong ganun kay magtubig. Inaplas na lang, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Cimera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Chololot, minakaw manoon pala yun. Katawaan malang ko. Nga gusto mag-inunta ko mag-cut-ons paghimo. Unya, ako na yung isuroy istibok, iligam. Sample be, sample. Bad-bad! Bad-bad mo niya! Espesyal na yung budbura. Taas, dako, lumoy, og sinaw ang tumoy. Lami, panis kang manang! Bad-bad! Bad-bad mo niya! Oh, uy, bayam sabay man eh. Ang langgam tabihan, may batok sa bintana. Buanga, mas na musulti ka na yung langgam. May na! Atay, maminaw magyog ko, di magyog ko musulti ko. Maminaw magyog ko, di ko kasulti. Yaw-yaw na sa numerong karahan.

0: ko na unya ang mahimot ni mo. Kabahin sa pamilya ton, Arturo.
1: Oh, kabahin sa pamilya?
0: Ay, kay mahimot naman kong asawa unya ni Chego.
1: Murang magkag-tamsi, murang magkag-tamsi.
0: Tamsi?
1: Hambok na siksi.
0: Yes! Tamsi ko? Ayan ka ba, Daddy?
2: Bangal sa ilong!
3: Ala, nag-daddy pa sa iyong mga mahanbay diyo!
0: Mag-daddy na lang kung daan ni Matun Arturo kay Atuman gihapon na patong.
1: Oh well, o ako'y pagsupa kung ikaw may piliun sa kung ano ko iho. Ang iyang kalipay akong kalipay.
0: Thank you, Daddy.
2: Daddy, si imong mata, la? Dili siya mo ibut akong ipasabot, Daddy. Tuwa pa sa unahan.
1: Unahan?
2: Dali, ubani ko to sunahan.
0: Oh.
2: Hmm. Tuwa dito ang anghel nga nagtago sa camping tin.
3: Tinood na.
1: Oh, kurma, oh, dali.
0: No.
1: Oh, uban ko ni mo. Kaya naginaminam kong makita siya.
0: Oh!

0: ang mayong uto, Don Arturo.
1: Ngan pa siya na ayong uto. Amin, takyot.
2: Oh, kabuutan ba ta?
3: Siyang giingon ako na di nga anghel nga nagtago sa camping din.
2: Oh, W-O-W. Wow.
3: Wow, kyo na di.
2: Mura siyang pulawan. Nga bigilaw sa lapok.
4: Kulitik!
3: Sakto ka, Yudan.
2: Butok ikuniya, ha, Iho Jigo. Siya ang gusto kong mamahimo ni mong asawa. Siya, ugwa na'y lain pa.
3: Daddy Arturo, ipanumpa na ko ni mo. Siya lang ang babae nga akong mahalon o panggaon, si Takla lang.
2: Kun mao, gusto kong ipahigayon na yun ang inyong kasal sa labing daling panahon.
3: Oh, Daddy.
2: Ugikan ka ron, Takla. Daddy Arturo na ang imong itawag ka na ko.
4: Yes!
3: Uyon ba ka, Takla? Ang magpakasal tas labing daling panahon, ha, Takla?

0: tanyagan dayon ni Ogkasal si Takla. Samtang ako, nga may offer yun ni Tiago Ogkasal, iyang kipaliparan. No, dili na mahimo. No! Dili good ko musugot. Bangag sa ilong!
1: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
2: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong ni-try kog mga herbal pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na pulukan, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
3: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtimos.
2: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
1: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ayuhan, gikan sa kinaiyahan. Ayuhan, gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels. Makasuporta sa atong brain health. Ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. O sa mong ibati, sir?
6: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga nindot ko na kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parba Pharmacy. Magpalit ko Bilabila o sa kabak muna. Then after, o sa kabak, maminaw sa paglawas, ngayon mo panghihi. Mayroon mo panghiwan ba yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdog sa kalahin ng kopi. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel din ako, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga ginda ko na bantay sa Bilabila, maayong ginda kapi ha, mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdog. Mga ginda ko na ako, na bantay sa Paragis, maayong ginda siya sa ato panglawas.
7: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
8: 106.0 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
9: The strongest. The strongest.
10: Oras, alas 7.
11: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
12: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
13: R-I-S-E,
12: R-I-S-E,
13: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
13: Nationwide.
14: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan?
15: Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
16: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
17: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
18: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating

0: Siyempre, hati dyan sa atin, ang adi mo namin pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto na, buwan naman ang caller muna natin sa ating punamang linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Sino po sila?
1: Si June ito, si June.
0: June. Oh, tama po, June?
1: Ah, June.
0: Okay, taga saan po si tatay June?
1: Dito, dito sa kwan, sa Takurong, Barangay Buena Flor.
0: Takurong. Takurong
1: City, Takurong City po, Sultan Kudarat.
0: Takurong City, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po si Tatay June?
1: 51.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa. Kaya nga kung kay narinig ko kaninang gabi yung programa mo.
0: Opo, napakinggan niyo po yung adi po namang programa.
1: Oh, nakikinig ako kaninang gabi. Di ba may tumawag sa'yo na taga-kwan, taga... Puerto Princesa.
0: Opo, tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, pero naririnig na po ninyo yung ating programa.
1: Oh, sa totoo lang, sarili pa ako nakainom ng...
0: Yes, opo. At kayo po ba, tatay, ay may iniindang karamdaman din?
1: Meron din po, pero sa'kwan, sa mata, katarakta.
0: Katarata, opo. Alam niyo po ba, tatay, na may mga testimonya na tayo patungkol po sa katarata ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom?
1: Pero nga kay, parang po nagsisilip sa programa mo.
0: Di ba? Napakinggan niyo po ba yon? Yung mga kababayan po nating may mga katarata din at natulungan po ng ating rice coffee?
1: Oo, nagsisilip kay. Kaya nga po, pag-test
0: sa house. Opo. Tama po yan. Tatay, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa ano, dyan po sa inyo, sa Sultan Kudarat, eh meron pong rice coffee dyan na mabibili. Dyan po sa inyo po namang lugar. Kaya po kailangan lang po ninyo na puntahan ang mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Sultan Kudarat, sa Takurong. Kasi po, meron po ng ating rice coffee dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Kaya po, dapat po makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Ano? Ano yung tamang ng concept yung rice coffee?
0: Ano po yun?
1: Yung spelling ng rice coffee.
0: Yes po, ang spelling po ng ating rice coffee, tatay, ay R-I-S-E. R-I-S-E.
1: Di pala bigas yan, sir.
0: Opo, hindi po ito bigas kasi po ito po ay gawa po o kaya binubuo po ng 15 herbal na kung saan po ay yan po yung perfect combination ng ating po namang perfect combination ng mga herbal na kung saan po ay makakatulong po sa atin.
1: Sir, okay, subukan ko sir, maghanap doon sa mga butika.
0: Opo, dyan po sa ano, kumbaga dyan po sa inyo, sa Takurong, ay available po yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po yung tamang produkto natin, tatay. Tama po yung sinabi po natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito, tatay. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. Ang spelling po, R-I-S-E. Diyan po sa karton na yan, tatay, meron po kayong makikita na larawan po naman ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Yan po yung hanapin po natin, tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hanapin po natin kasi para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin.
1: Okay, sir.
0: Okay po, tandaan niyo po yun. Tapos, kapag nakabili na kayo, tatay, balitaan niyo po ako.
1: Magkibalita lang ako, sir.
0: Yes, tawagan niyo po ako muli parehong oras para malaman po natin kung talagang may nakuha kayo, may nabili po kayo o wala. Kasi kung wala po kayong nabili ng ating rice coffee, sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay, okay, sir.
0: Okay po.
1: Okay, okay.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay, at mag-iingat po kayo, ha?
1: Okay, okay.
0: Balitaan niyo po ako, Tatay John, ha? Tawagan niyo po ako pag meron o wala kayong nakuha, tawagan niyo po ako, Tatay June. Salamat po sa inyo. God bless po, Tatay June.
1: Okay, okay.
0: Maraming salamat po. Bye-bye, Tatay June.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan, kaalusugan pa rin. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Dito po sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga katanungan patungkol po naman sa ating po namang produkto, kung saan talagang sabi nga po natin, mas lalo pong dumarami ang ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom, mga kaibigan. Kailangan lang pong ituloy-tuloy, araw-arawin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Dahil po doon sa tuloy-tuloy at araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee po ay doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Tawag po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag nyo na po yan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Kung meron po kayong mga kwento, katanungan, kasi yung mga katanungan po ninyo mga kaibigan, malamang sa malamang, kwento rin po yan ng ating po namang mga kababayan. Di ba? Kwento rin po yan ng ating po namang, o kaya tanong din po yan ng ating ilang po mga kababayan na walang pagkakataon na makatawag po sa atin at nakikinig lang sa ating po namang programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Mylene to.
0: Mylene, okay. Nanay Mylene, taga saan po kayo?
1: Sa Samar, sa San Roque.
0: San Roque, Samar.
1: Oo
0: po.
1: Oo.
0: Okay po. Nanay Mylene,
1: Northern Samar.
0: Northern Samar. Ilang taon na po kayo?
1: 32.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa.
0: Hindi pa.
1: Kaya nga, nagtatanong ako kung mayroon na yan dito sa San Roque, sa Northern Samar.
0: Ah, kung mayroon na po dyan sa inyo. Ah, titingnan natin na Ma'am Mylene, kung mayroon na dyan sa... Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
1: Ha?
0: May iniindang karamdaman po kayo?
1: May ano?
0: Kung may karamdaman po ba kayo?
1: Yung mister ko.
0: Ah, ano pong problema ng mister po ninyo, Ma'am Mylene?
1: Yung laging inuubo.
0: Laging inuubo. Napa-check up niyo na po ba siya?
1: Ha?
0: Napa-check up niyo na sa doktor?
1: Oo, napa-check up na, pero maya-maya na balik yung ubo.
0: Balik na naman yung ubo. Yung po mang pag-uubo niya ay nakakasagabal sa kanyang pagtatrabaho araw-araw?
2: Yes, opo.
1: Hindi na nga nakakatrabaho.
0: Ah, hindi na nakakatrabaho. O paano yung pagkain niyo sa araw-araw?
1: Meron naman kami mga anak nagtatrabaho.
0: Ah, yung mga anak ninyo nagtatrabaho para sa inyo? Malalaki na sila?
1: Malaki na. May mga asawa na.
0: Ah, may mga asawa na. Pero ikaw, Ma'am Mylene, 32 ka pa lang.
1: Ha?
0: Ilang taong ka na po?
1: 32.
0: Ilan yung anong edad ng mga anak ninyo?
1: Yung panganay ng yung asawa ko. Unang asawa.
0: Ah.
1: Ano
0: mo, 40
1: na.
0: Ah, 40. Okay. Ah, okay. Sige. Anyway, Ma'am Mylene, ganito. Diyan po kasi sa Northern Samar, ang meron po sa Allen, Catarman, tapos Santa Margarita, Victoria, Lavizare. Saan po kayo malapit?
1: Malayo kami.
0: Malayo yun sa inyo? O, dyan po sa San Roque, sa San Roque, Northern Samar, may mga butika po ba dyan?
1: Mayroon.
0: O, pwede nyo pong ipagtanong-tanong yung ating po namang rice coffee dyan, okay? Para malaman po natin kung meron po ng ating rice coffee. Pwede kayong magtanong-tanong dyan sa mga butika dyan sa inyo at kung sakaling wala, halimbawa, nagtanong-tanong na kayo at wala kayong nakuhang rice coffee, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuhang rice coffee, tawagan mo po akong muli. Parehong oras. Para masabi natin sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon, madalhan po dyan sa inyo.
1: Ha?
0: Ganito, Nanay Mylene, di ba dyan sabi mo sa inyo, dyan sa inyo, may mga butika?
1: Mayroon.
0: Okay. Pwede mong ipagtanong-tanong yung ating rice coffee. Okay? Ipagtanong-tanong mo kung meron po ng ating rice coffee. Kung meron, pwede na kayong bumili at pwede nyo nang painumin si tatay. Okay? Pero kung wala, halimbawa, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo, yung mga pharmacy, at wala kayong nakuhang rice coffee, tawagan mo po akong muli. Para masabihan ko yung ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo. Okay?
1: Okay.
0: Okay po, tulungan niyo po ako ha para masabihan po natin yung ating mga deliveries kung sakaling wala po ng ating rice coffee dyan sa inyo. Okay po?
1: Oo.
0: Tawagan niyo na lang po. Tawagan niyo na lang po ako muli. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0969-226-9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Tawag niyo po sa amin ang inyong po namang mga kwento at mga katanungan patungkol po sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: 0969-226-9623 yung ating naman numero mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623. Another caller on the line mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan din.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nanay Mildred na lang.
0: Nanay Mildred, okay po. Nanay Mildred, taga saan po kayo?
1: Taga San Jose City, Nueva Ecija po.
0: San Jose City, Nueva Ecija.
1: Nueva Ecija.
0: Okay. Okay, ilang taon na po kayo nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Opo. Matagal na po. Mga 2 years na po.
0: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po? Minsan narinig po namin sa radyo.
0: Kwentuhan nyo naman po kami, nanay. Kwentuhan nyo po kami.
1: Apo, narinig po kami mag-asawa, narinig po namin sa radyo.
0: Apo.
1: Meron pong mga patotoo na nagpapagaling, gano'n, gumaling, mga gano'n, lumakas. Nag-try po kami. Tapos, edi, kasi po yung asawa ko meron din siyang, mga bato sa gallstone, yung gallstone po.
0: Apo.
1: E di, nagpa-check up po kami, sabi po nung una operahin. Pero, nagsaga po kami sana magpunta sa Baguio para magpa-opera.
0: Opo.
1: Pero, hindi po kami na-opera dahil madami po kasi, sarabi, tatawagan na lang kami.
0: Correct.
1: Tapos, yun po, nag-start na po kami mag-rice coffee. Ngayon na po kami. Tapos, after po na nagpa-ultrasound siya ulit, sabi po sa ultrasound, ay, huwag na daw pong, huwag na daw pong operahin kasi parang okay naman na siya. Hindi naman, parang hindi rin lumaki pero okay na hindi na galawin. Ganun po.
0: Wow.
1: Then after po, another year na, sumunod na taon na po, diretso pa rin kami sa pag-inom po ng rice coffee. Dito lang po, nagpa-ultrasound siya ulit, wala na pong nakita.
0: Wow naman! Wow! So, nailigtas po, nailigtas po si tatay sa pag-opera?
1: Opo, hindi na po. Wala na raw po.
0: Abutin, nanay, maputol muna po kita bago mo po ituloy yung kwento po ninyo. Aabutin daw po sana na magkano yung operasyon? Kung alam po ninyo.
1: Sabi po yung mini sa amin, magkano pa? Mga 100 plus po mga 150, ganun.
0: 100,000, 150 plus.
1: Opo, ah, opo.
0: Tama po. Sige
1: kasi
0: po, nanay.
1: Kasi luktap ka lang po, mahal ni.
0: Correct. Opo, tama po. So, nasave kayo doon. Opo, nanay. Tapos, ano pa po yung pagpatuloy ng ating kwento?
1: Tapos, yung ano po niya, yung kanyang sa sugar din, hindi naman siya umiinom ng mga yung metformin, ganun. Pero okay po yung sugar niya. Naging okay. Dati, 240. Ngayon, naging okay naman po. Naging 90 lang, 98, 102, 100. Yung pinaka-ano na lang po.
0: Wow.
1: Naging okay na rin po siya. Tapos, yun po sa blood chem niya, yung sa kanyang mga creatinine, yung mga ganyan. Puro ano po, puro naging normal po lahat.
0: Wow. Wow.
1: Yung except na lang po kasi yung sa heart niya talaga. Kasi yung sa heart niya medyo, parang kumakapal po yung kanyang ano.
0: Opo. Pero nanay,
1: pero okay po lahat.
0: Yes, tama po yun. Nanay, ano po yun? Nakakailang sachet ng ating rice coffee kayong dalawa?
1: Unaan si tatay. Dalawa po ang inom namin.
0: Dalawang sachet sa isang araw.
1: Sa morning at saka sa hapon po.
0: Tama yun. Tama yun. Tama yun.
1: Dalawa po kami lagi.
0: Very good. Very good.
1: Umaga hapon.
0: Opo. Ano yun? Si tatay, nung mga panahon na yun na may problema siya sa yung gallstone, yung mataas yung sugar level po niya, yung blood sugar level, yung kanyang cholesterol siguro. Ano yun? Ano yung nararamdaman ni tatay noon sa kanyang araw-araw?
1: Yung po, nagkagamitan po yung mga sakit lagi, yung mga balakang niya, ganyan. Marami siyang nararamdaman noon.
0: Kumbaga, apektado po ba yung trabaho niya noon? Yung araw-araw niya?
1: Siguro din po, kasi... Alam ko, OFW po siya actually.
0: Mm-mm. Very good.
1: Nasa opisina lang po siya nakaupo. Mm-hmm.
0: Pero apektado naman kahit papaano, di ba?
1: Opo.
0: Tama yun. Opo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo? Kasi marami tayong mga tagapakinig ngayon. Nakatutok po naman sa ating programa nationwide. Ano po? Sa buong Pilipinas. Opo. Na meron din pong mga...
1: Meron din po akong yung sa akin dati, meron po akong bukol sa likod. Nawala rin.
0: Wow.
1: Tapos lahat po yung aming, sa akin, lahat po, medyo sumasang konti yung cholesterol ko, pero lahat po normal.
0: Very good po,
1: okay
0: Nanay.
1: Okay naman po.
0: Nanay, ano po ang masasabi niyo po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng atin po ng mga rice coffee?
1: Uminom na po kayo. Actually, kami po mag-asawa. Kasi may narinig po kami na may mga sakit sila, mahina. Sinasabi po namin na uminom ng rice coffee.
0: Tama.
1: Meron po kaming ka-church na... Na-stroke po siya, mind-stroke din niya, nagagalaw yung kamay niya.
0: Mm-mm.
1: Medyo nakukuhan po. Nagpabili siya sa akin ng 15 rice coffee.
0: Wow.
1: 15 box para lang, minom siya din. At ngayon, pag naririnig kami na may mga ganon, puro rice coffee po yung inaano namin sa kanila. Kasi nasubukan po namin.
0: Tama.
1: Ako tayo ba, yung amin pong mga pinag-inuman ng rice coffee ay napakadami na po.
0: Tama po.
1: Kesa naman po yung binig namin ano po. Kaya yun.
0: Sana.
1: At kapag kami narinig po kami na may nararamdaman, ganyan, pamataas ang sugar, hinaano po namin sa rice coffee. Okay naman po.
0: Tama po.
1: Nagiging maganda naman.
0: Kasi tingnan nyo, na-save kayo doon sa 100+ thousand pesos na pwede nyo. So Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong dalawa. Nanay Mildred and then kay Tatay. Ano pong pangalan ni Tatay?
1: Nelson po.
0: Tatay Nelson, maraming salamat po. Sa inyong lahat dyan, sana po ay maging malusog po ang buong pamilya po ninyo at patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. God bless po, Nanay Mildred. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Mga kaibigan, si Nanay Mildred and si Tatay Nelson, na-save po sila sa gastusin na aabot 150,000 plus, sabi ni Nanay Mildred, ang na-save dahil po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Yan po yung sinasabi natin, mga kaibigan. Aanhin mo naman yung... Diba? Yung mga nagsasabing, ang mahal naman kasi. O sige, di dun ka sa 150,000 pesos. Diba? Prevention is better than cure, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.3 FM.
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.

0: Problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sakit
1: akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung nindota, 100% gito sa akong ibati yun, wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang nimo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo, ug suway pod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog, or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
6: Testimonies.
7: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakataba.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mga natudayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kinasayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: 4th week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate nga na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah, asin. Okay.
1: Uh-huh.
2: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-pipi ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Aha.
1: Kaya tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Umsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usap ay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
7: 106 points.

sa panahon karon na andan na pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink
6: 106.

0: Branch 1 ang naanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168, FE Pawn Shop and Jewelry Store.
1: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: 106.2.
6: Let's give July the most exciting send of ever dahil nakalineup na po ang naglalakiang Mega at Ultra Jackpot plus exciting digit game prizes na pwede ninyong mapanalunan. Kaya yanda na po ang lucky tickets dahil this could be your lucky night. At sa mga kasama ko po sa pag-atid ng good vibes and good luck, good evening Fiona.
7: Hi Dan, good evening sa'yo. At happy Friday po sa lahat ng ating mga kalaro mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Hawakan ng lotto tickets niyo dahil baka yan lang ticket to your next big win. So stay tuned, stay excited at tutok lang sa IBC 13. DTV at sa ating live stream channels. In just a few moments, magkakaalaman na kung kayo na ang susunod na makakapag-uwi ng thousands to millions of cash prizes. So good luck, lots of players!
6: Mga kalaro, bawat ticket po na binili ninyo ay hindi lamang nagbibigay sa inyo ng chance to win life-changing prizes. Nakakatulong din po kayo sa pagbibigay pag-asa sa mas marami nating kababayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, bahagi po ng inyong pinabayad sa bawat ticket for the PCSO Games ay inalalaan po natin sa ating charitable programs. Kaya naman wala po talagang talo dito.
7: Pero habang nag-e-enjoy tayo sa paglalaro, paalala po sa lahat to please play responsibly. Maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. At huwag na rin iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets dahil only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games.
6: At kung excited na po kayo maglaro at manalo, kami rin dito sa Draw Court excited ng magpapremyo. Kasama natin sa pag-atid ng swerte ngayong gabi ang ating Lotto Draw Panel of Judges from the gaming public. Narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo!
7: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
6: ISO certified po ang ating lottery draw procedures at kasama na dyan ang pagsasagawa ng free draw activities. Ito po ay para masiguro ang fair chances of winning ng lahat ng lotto players. Ang highlights po ng pag-aanda kanina, panoorin po natin!
8: Sa isinagawang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Are you ready, Lotto Philippines? Oras na para alamin ang swerte ng mga numero ninyo.
6: So get ready with your tickets at tara na, let's play Lotto!

0: Mga kalaro, unang magpapasiklab ang Mega Lotto 645. Wala po tayong jackpot winner last Wednesday. And tonight's Mega Jackpot prize is 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, hawakan na po ang lucky tickets ninyo. 45 drawables numbered 1 to 45 ang hinahalo sa loob ng draw machine at 6 lucky balls ang hintay nating pipiliin. And our first number is 5. Ingatan po ang Lotto tickets, huwag babasain at huwag pa-plansahin yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ang detalye ng winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 8. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo sakaling mag-match ang tatlong numero ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 29. 1.1 million pesos naman ang pag-ati ang papremyo ng lahat na makakakuha ng 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. The fourth number is 12. At sa mga kaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang instant panalo. Ang Mega Lotto ay tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fifth number is 38. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po ang mga yan. And our sixth and final number is 31. Recapping tonight's Mega Lotto winning numbers, we have 5, 8, 29, 12, 38, and 31 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Bigger jackpot ba kamo? Well then, hindi dapat palampasin ang Ultra Lotto 658 draw. Susunod na po yan after this break.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pilipinas, narito na ang inaabangang Ultra Milyong papremyo. At dahil walang nanalo last Tuesday, our Ultra Jackpot Prize has now reached 170,883,452 pesos and 24 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Pilipinas, Ultra Lotto draw na. This time, 58 drawables numbered 1 to 58 ang nasa loob ng draw machine at machine lamang po ang pipili ng 6 winning numbers. And the first number is 15. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-atian equal yung jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 18. Kung makuha ninyo ang tatlong nanalong numero sa Ultra Lotto, panalo ko agad kayo ng 100 piso. The third number is 36. Sa mga makakaapat na nanalong numero sa Ultra Lotto, 1.4 million pesos ang paghahatian. The fourth number is 54. 1.5 million pesos naman ang paghahatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 winning numbers. The fifth number is 11. One more lucky number to complete our Ultra Million combination. Kayo na po kaya ang susunod na Ultra Millionario? And our sixth and final number is 52. Lotto Philippines, here are the official Ultra Lotto winning numbers. 15, 18, 36, 54, 11, and 52 in any order for the jackpot prize of 170,883,452 pesos and 24 centavos, net of the agent's prize commission. Kung inaakala pong tapos na ang excitement, think again mga kalaro, dahil tuloy pa rin po ang boost ng swerte at papremyo with our Digit Games.
2: Sabay mga tickets for 4D Lotto, 3D Lotto, and 2D Lotto. Maghanda ng sabigaw ng panalo dahil game time ulit tayo sa pagbabalik ng BCSO Lottery Draw.
3: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.

0: ang hinhilan na tunay na malakas at pinakikinggan with the power sa pagadian 10,000 watts DXBZ AM 756 kHz ang Radyo 1 with the power of 10,000 watts mas pinalakas, mas pinatibay at mas pinalinaw. Radyo Bagting and Entertainment KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to EXBZ 758 on Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Bagonian Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, and with permit number DSDS-03281 with authorized power of 10,000 watts. EXBZ 756. Duly licensed by the National Telecommunications Commission, personnel class, duly licensed by the National Telecommunications Commission, numbers class, radio telephone operator Edwin Almendral Alcuriza, with license number 96-1EX-97-1PIX, Marino Hockey Biguas, with license number 90X-1PIX-14059, signing off, DXBZ, ladies and gentlemen, the National Anthem is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton.
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Estu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: You can hear a difference, you can feel with all the bells.
5: The strongest, the strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: 106.0 FM.
8: Available usab ang Prima Billa Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
9: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itong nga panit, lagong pagit ko og nawng. Hi.
10: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
9: Taba, mga langit.
10: Saka?
9: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
11: Magical nimo?
10: Hatagan mo og powers?
9: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening og Micro Peeling pa.
11: Wow!
8: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
12: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Para musalay, mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: Perfume.
1: FV Perfume.
0: Nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh.
0: Ang paminaw kanunay.
1: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
0: Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa.
1: Try it now.
0: FV Perfume.
1: FV Perfume.
0: A long-lasting scent.
1: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
0: FV Perfume.
1: Long-lasting scents.
2: Magandang dilag, puso ko yung nabiyo.
3: Agay, kasakit sa akong likwan.
4: Ania na ang inyong gipangita nga haplas.
5: Ang haplas sa tarang haplas.
6: Dumkis Herbal Oil.
7: Dumkis Herbal Oil.
8: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
9: Dumkis Herbal Oil.
10: Wagtang ang arthritis.
11: Sakit sa likod.
12: Sakit sa kaugatan.
13: Rayuma.
14: Sakit sa kaunuran.
15: Sakit sa ulo.
16: Sakit sa ngipon.
17: O sakit sa mga lutahan.
18: Huwag sabay mo gihula.
19: Haplas na.
20: O sulayi ang
21: Dumkis Herbal Oil.
22: Dumkis Herbal Oil.
23: Tanang mga pamaol.
24: Impas.
25: Dumkis Herbal Oil.
26: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
27: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
28: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
27: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
28: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
27: Ang luyang dilaw.
28: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
27: Makapaminos og makapapugong
28: sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
27: Mual kontra sa paghubag.
28: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
27: Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing.
28: Makatabang sa sakit nga rigla.
27: Dysmenorrhea,
28: paspas ng metabolismo,
27: pagpaubos sa level sa kolesterol,
28: makaayo sa pangutok o pagpanalipod,
27: batok sa sakit ng Alzheimer,
28: makatabag busa,
27: nga mabatukan ang mga impeksyon,
28: busa palit na sa
27: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
28: Mapalit sa mga outlet,
27: niining sibyahan.
29: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa may Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall sa Nusi, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang magkapalit o one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, magkontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Hatbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. alas 9 media, Madam Bastor cruising kemanga dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, kaning Luto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas ng Buanga del Sur. Alauna media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
11: Isi pangalan na to, og taga din.
12: Ako si Arman Umrizo, taga Kula, Kanlaon.
11: Kula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
12: Oh, dagan kayong bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka gawa ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
11: So, dako mayo na nigawas?
12: Oh, dako, sakit ako, pangihin na ko ito.
11: Unya, pila kanlaon ni magibati?
12: Na, kuhan, masimana.
11: Pero nigamit ka Storm Key, Stormbreak Powder 5-in-1?
12: O, oh, mawag ito yung nakakuan nga. Naguha itong nga ba ito?
11: So, dugay na ka nagamit, no?
12: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
11: Nana?
12: O, oh, nana. Wala pa kainom itong turmeri. Sugan-sugan na kainom itong turmeri. Naguha naman itong ba ito. Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan ato. Wala na yun kung nang iyong sakit ako ang puson, ma. Naguha yung ba ito?
11: So normal ay panghihi karon.
12: Oh normal to mura mura di malisod panghihoy, magutol-utol panghihi, isakit kay panghihi. O naayo giko.
13: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
11: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
14: Maria Marina Malabago, Kambiahan, Balyermoso.
11: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
14: 28.
11: 78. So may sikreto nga mutaas atong kinabuhi.
14: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit kaluoy sa Dios, kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usan.
13: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
15: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
11: Dai Michelle. Interview unti ka sa mga experience si Mos Bigro.
16: Maayo gid ang inyong produkto dong, daghan siya bakten na. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi gyud buta ni sig bakten.
11: Karon
16: daghan jud siya bakten nga nakagamit ko ang inyong produkto nga Bigro.
11: Kuno ka buka anak kung mga anak imong bigal.
16: Sa wala pa ko ka Bigro, risi ra gyud ka bakten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
11: Siyotso.
16: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
11: Pag ikatulong panganak,
16: 21 ka buok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
11: 23 ka buok. Panagoy.
18: Tinuuna.
11: Ha?
18: Itagi ko 23 ka buok na gibok.
11: Tara man.
18: Alagay.
11: Labo ko ng sulok ka buok anay gibuhi.
18: Kung saon mo ng pagka magtinasin mabuhi, panagoy na.
16: Lisan ko sa narong nakakita.
18: Kung tinaga na tinuun.
16: Hasta iyang bata si Jonard.
11: So, kuha pa ka ng Bigro?
16: Diliing nito, lahi ra.
11: Bebok ba nabi? Bigro ba ginamit gipalit? Oh, Bigro gipalit. Yan, parin ko yung naro.
18: Bigro pa no.
11: Ilan na kabuok? Unong?
18: Unong ni kabuok?
11: Oo.
18: Kaya tulong ko kong bigal ah. Ibalik po palit na po to.
11: So, sigan mo, naro?
18: Narubaya.
11: Narubaya. Michelle?
16: Ako sa rin.
11: Sa lugar ninyo?
16: Matuog Basak, Gihungan City.
11: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
15: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busaon sa panyo gipaabot. Gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
19: Ang tudkaron, wa Japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
20: Ako ni Uy si Marites nga imong silingan.
19: Dili Uy, kaputini mo? Guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
20: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
19: Amazing!
20: Ya ka na Arthur, oy. Manabit ako sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
19: O may bonus pa, may girlfriend ako.
20: Oh! Wow!
19: Parehas tag sabon.
0: Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
20: Dali na! Uban ko!
0: Ang samanta!
20: Manabik pa ta sa uban!
0: Marites ka gini ay!
1: Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa! Maog ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
0: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
20: Bugas-bugas, pugis-pugis, ugaog itong nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi!
2: Ikaw nga di ay, itong duha oy.
20: Tabang, mga langit!
2: Saka?
20: Ako ang diyosa ng kagandahan. Magiko na rin mo?
2: Hatagan mo ng powers?
20: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa.
2: Wow!
0: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
3: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kalding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko yung napiyo. Agay kasakit sa akong likod.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala,
2: ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatunan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mual kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw, nga mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet, niining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadla.

0: San Jose Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy, Asimia. Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1, Media, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12, Media, Lotto Outlet, Sumaytambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3, Media, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4, Media, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit o one set na 1,000 pesos makaangkon sa alarma o angle guide ni Noy Munding, Manong Vians o Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes, alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banalib, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30 Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10 Cruising Padulong sa San Pablo sa may Kanunan Gipos. Alas 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30 Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30 Kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas, Zamboanga del Sur. Alauna Media, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30 Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
1: Isi pangalan na to, taga din.
2: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Kanlaon.
1: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo gikan sa ospital ang bato ni mo sa kidney?
2: Oh, dagang kayong bato na pangihin na kayo. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka buha ito, dagang na kayo nagsunod-sunod.
1: So, dako mayo na nigawas?
2: Oh, dako, sakit na ko, pangihin na ko ito.
1: Unya, pila kanlaon ni mo gibati?
2: Na, kuan, masimana.
1: Pero nigamit custom keys, stomach powder 5-in-1.
2: Oh, mga ito yung nagkakuan nga, nagawa itong nga ba ito?
1: So, dugay na ka nagamit, no?
2: Meron ito, wala pa kagamit ito, nana yun.
1: Nana?
2: Oh, nana, wala pa kainom itong turmeric. Sugat-sugat na kainom ko itong turmeric. Nagawa na itong ba ito? Salamat po sa Ginoo, sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugat-sugat na ito, wala na ginoon ko ng iyong sakit ako ang puso, ma, nagawa yung ba ito?
1: So normal na yung pangihi ka ron?
2: Oh normal, ito muna-muna, di malisog pangihi oi. Magutol-utol ang pangihi, isakit kay pangihi. O naayog ikaw.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
1: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
4: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
1: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
4: 28.
1: Si 28. So may sikreto nga mo taas atong kinabuhi.
4: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usa.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
5: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
1: Day Michelle, interview ang tigaharo sa may na-experience si Mos Bigro.
6: Maayagid ay inyong produkto dong, daghan siya bakting ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta rin siya bakting.
1: Karon?
6: Karon daghan siya bakting nga. Kagamit ko ninyong produkto nga Bigro.
1: Kuna kabuk anak kung mga anak imong bigal.
6: Sawa pa ko ka Bigro, risi ra gyud kabuk pagten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
1: 18.
6: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
1: Pag ikatulong panganak,
6: 21 ka buok ang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka

0: 23 kebuk.
1: Mana koy? Tinuuna. Ha? Kita lagi kok 23 kebuk nang hibok.
0: Tara man. Alagi. Lo ba kurang solo kebuk anay gibuhi?
1: Ipung saon man ang pagka matinasin mabuhi pa na koy na.
2: Lisan ko sa narong nakakita.
1: Kung tinagal na tinuun.
2: Hasta iyang bata si Jonard.
0: So kuha pa ka ng bigro?
2: Ah, dili yung nito, lahir ra.
0: Bebok ba na be? Bigro ba ginamang ipalit? Oh, bigro ipalit. Yan pa rin ko yung naro.
1: Bigro pa no.
0: Ilan ang kabok? Unong.
1: Unong ni kabok?
0: Oh.
1: Kay tulong ko kung bigal ah. Ibalik po palit na po to.
0: So, sigani mo, Naro.
1: Narobaya.
0: Narobaya. Michelle.
2: Ako sa leg.
0: Sa lugar inyo?
2: Matuog basak Gihonan City.
0: Okay.
3: Mao kini ang testimonya sa atoang bigro busaon sa panyugipaabot gamit na sa atoang bigro alang sa inyong mga hayupan.
4: Ang tud karon, wa gyapon koy girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy. Oh. Wow! Snow White, ikaw ba kana?
5: Ako ni oy si Marites nga imong silingan.
4: Dili oy, kapatini mo. Guapa, hamis ang kutis o gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: Og may bonus pa. May girlfriend ako.
5: Oh.
4: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
5: Dali na! Ubanik ko!
4: Ah, samanta!
5: Panabi pa ta sa uban!
4: Marites ka gini ay!
6: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
7: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
5: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itong nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi.
8: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
5: Taba, taba mga langit. Ako ang diyosa ng kagandahan.
6: Magiko na ni mo?
8: Hatagan mo ni mong powers?
5: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa.
8: Wow!
7: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
9: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalita sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Pagandang dilag,
1: puso ko yung napiyong. Agay kasakit sa akong likwan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala,
2: ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mual kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw, nga mabatukan ang mga impeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, mapalit sa mga outlet, niining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding, sa matag Miyerkules o Huwebes, dalang mga produktong herbal, sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, Bias Radyo Bagdig sa Bell FM, alas 5:02 na sa buntag.

0: mohatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan. Buntag na! Bangon na! Lanong sa bagtingan!
1: 106.2 Radio Bagbag King.
2: Alas 5.79 na itong oras sa Kabagni o Gabalgadas. May buntag ganin yung danan. Adlaw karon nga Sabado, pizza uno na sa buwan sa Agosto. Itabok na gaya kita sa buwan sa Agosto, Kabagni o Gabalgadas. Sa tanan nga nagpaminaw ng Sibian sa so 106.3 ang Bell FM. Magingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagding. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. May buntag ganin yun. Kita na usay mag-uban na sulod sa kauras ug tunga nga tulumanon ang lanog sa bagtingan. Basta maadlaw nga Sabado, kita nga magdungog kabagtig kabalgadas. Maing pagpangapi sa mga nangapi, maing pagtimo-timo diha og tinughong sa mga nagkaon og tinughong sayo. Aron nga diin na masudlan o medyo init-init ang ilahang mga kuto-kuto. No? Kaya huwag mo ingon tagwa mainit, inyo pamantay hupan, aron nga mabugnaw, so muna di na matawag painit. Bitaw, kanin yung tanan, maing buntag. Ang mga suking digpaminaw sa kanunay ng Sibian sa Radyo Bagding o sa Bell FM, good morning! Kumusta man? Kumusta ang inyohang tibo kagabihon? Wala ba mo nakasinatig gusog ng mga pagbundak sa ulan? Grabe kagahapon, no? Ang ulan kay magdumduman mahapon, dirisdakbayan, kabagtig kabalkadas, pagadian. How about this sa inyong tagsa-tagsa ka mga kalungsuran? Inyohang nahimutangan? Wala dilibaw sa magdumdum mahapon ang pagbundak sa ulan? Kay dres pagadian, na doon yung mga lugar nga dumdumon gayon o pagbundak sa ulan, na doon na po yung mga lugar nga di po't ulan nun. Maglibog taw sa hay kung nga nung naunsag niya itong lakat sa panahon, no? Ang atuang lakat sa panahon, kay murag batasan sa babae, nga di na ito masabtan. Oh. Nagpermeo ka nang sa buntag pa kay tarong pagkataod-taod kay mukayat lag kasulik maot ha. Diba? Kahit lag kausap paling-paling kung baga ba. Muna nga sa kanunay mga mag amping. No, diligayod kanunay nga mag pasagad. Mas mayo kabagtig kabalkadas nga kanunay kita nga magdalag mga payong sa mataglakaw nato. Kawata katag-an kung unsa man ugaling ang mahitabo sa tuang kahimtang dagas panahon. Diba? So hala sige, hala sa inyo mga mahinungdanong pabagting or dibaka mga katuyuan, pwede ninyong ipadangat direstong text line 0938-207-7614. Atong usbon, gabagdig gabalkada sa atong text line 0938-207-7614. Muna ito ang text line. Alang sa inyohang mga mahinungdanong pabagting or dibakahang mga katuyuan na pwede niyong ipadangat diristo ang pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. Akong partner karon diri sa studio na si Nikki. Samtang sa Upper Bayaw Tukuran, si Mary Ann o si Dimar Kinimon. Sa Upper Bayaw sa Maui Mount Palpalan, si Kuya Marino Biguas or dibakahang si Mary Ann Tampugaw. Sa tanan nga nagpaminaw ha sa magkausapa maing buntag. Agos si Bagting 17 Florence Fima, kauman ang mga Bagting reporters sa iyong nagtukaw, sa iyong nangalap ang mga balita. Aron ikatunol diri sa tuwa nga pagpanaguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Alas 5.12 na itong oras. Ato na nga sugdan kabagting kabalkadas ang uluhan sa mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita gikan sa mga Bagting reporters sa tuan ng siren karong adlaw karong mga orasa. Gumikan kay 120 million pesos nga kandidat sa gigahin ng sa CHED alang sa student innovators alang sa Agri Aqua startups. Dugang panguluhan sa mga balita kabagtig kabalkadas. paggamit sa kawayan isip construction material. Hisgutan sa Mindanao Bamboo Staff Forum sa Coronadal. 6.0 Ingon man kabagdeg kabalgada sa paglimpyo sa kababayunan sa Palimbang Sultan Kudarat. Haom sa pagtapos selebrasyon sa Nutrition Month sa buwan sa Hulyo. Dahil panguluhan sa mga balita sa lakad sa panahon, LPA nga namatikdan sulod sa PR low chances kung chances nga mahimong bagyo. Samtang wanted person dakpan tungod sa kasong pagpangawat dito sa lungsod sa Kumalarang. Ingon man kabagtig kabalgada sa 510 million pesos ang shabu na sakmit sa Batangas Port mga suspect taga Zamboanga City. Lain panguluhan sa mga balita, Diaz de Bulidan ni Duyog sa 52nd founding anniversary celebration sa Pag-asa Youth Association of the Philippines ang kabataang organisado. Lain panguluhan sa mga balita, 45 ka out of school youth ang nakatapos sa digital literacy training sa DICT9. Ingon man kabagdig kabalgada sa lalaki patay human gitikbas sa Pagadian City suspitsado padayong gipangita. Samtang usa ka mangilngig ang balita ang nahitabo sa lungsod sa Labangan. Minor di edad patay human madasmagan og dump truck sa nasangpit nga lungsod. Ingon man usab kabagdig kabalgada sa PIA Region 9 nagpahigayon og coordination visits alang sa Information Serbisyo Karaman sa Sulod. Mokan ay uluhan sa mga balita diristo nga pagpanaguman ang lanog sa bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Lastar na mga bagting reporters sa sugdan ta ang pagtunol sa mga balita at impormasyon karong mga orasa kay alas 5:15 na. Unahon tang update sa lakad sa panahon na kung na unsabay mahitabo karong adlawa. Kung natuwang makita, masana-sana ang kawanangan kabagdig kabalkadas kay hayag kayo. No? Nindot kayo ang bulan, pero lagi dili kini kasaligan. Kay mukalit lamang ukisdom ang panahon, nga largo bundak ang ulan. Na ang lakad sa panahon nato, murapod o gatuang batasan usahay nga di gayod masabtan. Atong sayran, ang update sa lakad sa panahon. Tumikan ka LPA nga namatikdan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Syutay lamang ang kahigayunan nga mahimo kining usa ka bagyo. Mas maayo hinoon sa pagbanabana arbas pag-asa ang buwan sa Agosto dunay usduha nga tunas tulo ka bagyo ang musulod. Mahintag di mahinayon, di ba? Pait na kay kabagtig kabalkadas kung ugaling maingontang madayon ba ang panagna sa pakininga pag-asa na nasa duha ngadto na sa tulo ka bagyo ang musulod sa nasod alang sa buwan sa Agosto. Pero karon ang LPA no, nga nasa PR low chances nga mahimong bagyo. Atong sayran ang report pinagi ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol.
0: BTC Weather Update.
3: Lagi pagulang update sa DOST Pag-asa niining sayo sa kaadlaw o kung kagani ng kaadlawan diin ang namatikdan ng low pressure area nga gimonitor nga naa sa Philippine Area of Responsibility kung par nga dunay low chances nga mahimo kining tropical depression sa paglabay sa 24 oras apan wala nagpasabot nga hulurang torang nasa angpit ni datang lakad sa panahon. Base sa alas 3 ang takna sa kadlawon na kaganiha, din base sa ilahang gihimong monitoring, anaa na kini sa 960 kilometers sa masidlakan sa Southern Luzon, ang usa ka low pressure area. Hinungdan nga dunay mga area usab sa Pilipinas nga mahimong maapektuhan sa mga kausaban sa kahimtang sa lakad sa panahon o hinungaw niining LPA. O sana niini ang area dito sa Bicol Region, Eastern Visayas o Central Visayas, nakit na parte dito sa Luzon. samtang aduna po'y area nga apektado ang Metro Manila o nabiling parte o doon mga isolated rain showers nga masinati arusada. Samtang sa area sa Mindanao, gigabutsyag na magpabilin paghihapon nga na ang kinikalit-kalit ng mga pagbundag sa ulan, hinugdan nga magmampingon sa tanang higayon o kananayon usab nga monitoron ang mga nanimuyo sa mga low-lying areas tungod sa kausaban sa kahimtang salakat sa panahon o adunay mga kahigayunan sa pagbundak sa ulan. Sa dugang pa nga pag-update, tabuktang ang tuskasikas karagatan. Gikataho nga niining adlaw kay pitsa uno man sa buwan sa Agosto. Alauna siyate, ang takla sa kadlawan na sa 0.14 meter ang giladman sa tubig alang kini sa unang kasikas kadagatan. O diin alas 7.23 usab, karong buntag gilauman ng mutaog na nasa 1.86 meter ang giladman sa tubig. Subli nga muhunas, alauna 43 ang takla sa hapon na nasa 0.27 meter ang giladman sa tubig. O mutaog na sa pagkagabiinan, yan ang alas 7.35 ugo niya na sa so 1.64 meters ang giladmon sa tubig. Gikataho nga adunay mga major fishing times nga diin na maayo alang sa pagpanagat sa Pagadian City. Kini ang anas sa 12.27 sa kadlawon nga doon sa alas 2.27 ugo niya ang sigun pa ang minor fishing usab mahitabo sa taklas buntag laos na sa alas 8.03 mga gitawag ni minor fishing time. Sa ang mga nagmonitor usab sa kinipitong pagsubang o pagsalop sa adlaw ni ining adlaw o ining higayuna alas 5.39 gilauman nga musubang ang adlaw musalop usab alas 6.6 ang takna unyang hapon. Manay update sa kentang sulakat sa panahon, LTA pa lamang apanduna na dala nga mga pag-ulan. Bagting 16, subalay sa Tagas na Makmul sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.2 Dagan salamat Bagting 16 sa Moto Ilintungana is Dagan sa lakat sa panahon karong adlaw kabagting kabalgadas siya. Sa dali paghihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa ha. Kaya doon na paghihapon yung mga masinatian nga pagbundak sa ulan, gumikan lagi sa presensya sa usa ka low pressure area, no? So mas mayo gayod kanunay kabagdig balkadas nga mangandam o galing adunay mga pahimangno, mga pasidaan ang tagsa-tagsa ka mga LGUs musanong gilayon aron di mabutang sa peligro ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kay kuno galing magmagahi mo kamura po ay mabasol kabagdig balkadas pero ang uban ra ba kay ipasidaan ang nagani magmagahi pag gaunsay dangatan ang basulo ng gobyerno na dayon, di ba? Sa muna ay kining usahay nga di na ito masabtan po ni uban. Ang maong balita kapag di gabalgada, satod ka na ito sa Vitron Vitamins Plus Iron, na vitamin na makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan, o mayong vitamina alam sa mga bata noong may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin ang pampamilya. O na, nga usapay niyong gipaabot niya. Gamit na mo o Gavitron Vitamins Plus Iron, kini mo palit sa pormasyag butika sa inyong tagsatag sa mga lugar. Ginama sa RSB Trading, FD approved, o walay angay gayod kabalak ang kabagtig kabalkadas kay safe kayo kini nga inyuhang pagagamiton na isip vitamina, no, nga makahatag o aron pabiling baskog or himsog ang inyuhang panlawas siya. Sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon, ato ang siren. Mahitungod nini nga Department of Social Welfare and Development 9 na niduyog sa 52nd Founding Anniversary Celebration sa Pag-asa Youth Association of the Philippines ang kabataang organisado. Kompletong detalye, siren ta sa report, pinagin ni Bagting 29, no? Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
4: Midoyog ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 9 sa pagsaulog sa 52nd founding anniversary sa Pag-asa Youth Association of the Philippines ang kabataan organisado kon PYAP ako nga gipahigayon kagahapon Hulyo 31 sa Balaydang Panan sa kabataan na pulang ko Zamboanga del Norte ang kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa liderato mayong panggamhanan volunteerism o aktibong partisipasyon sa kabatanunan alang sa mas ligon nga kaugmaon taon. Kabahin sa selebrasyon ang learning exchange visit sa mga opisyal sa PYAP ako gikan sa Isabela City o Zamboanga City ngadto sa BDSK Regional Rehabilitation Center for Youth kon RRCY aron magtinabangay sa pagpaambit sa mga kasinatian o pagpalambo sa liderato og responsableng pagkalungsuranon. Pinaagi niini gipadayon sa DSWD ang ilang paningkamot sa pagpalig-on sa kabatan-onan isip aktibong kabahin sa kalambuan sa komunidad o sa nasud. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan, Cebu FM o Radio Bagding.
2: Radio Bagding. Alas sa 5:23 na tuwuras kapag nagbalgadas ang mga balita hatod ka nato. Ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya o tagdumala sa Petron Gasol kabansing anak nga si Isa Bahamonde. Alang na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol. Ang main na himutang sa Masanchago doon sa Ribim, ikanuhang branch na himutang sa Maduterte Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o Busa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa Lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, Aurora o Lungsod sa Dumingag. Sa pagbadayon sa mga balitang impormasyon, sa Iranta ang balita nga nagkanayon. Lalaki patay human gitikbas Pagadian City, suspitsado padayong gipangita. Muna eh. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag. BBC
5: Live Report. Kabsan sa ginabuhi ang 63 anyos nga lalaki human natikbasan alas 5 gahapon sa buntag, Hulyo 31 tuig 2026 sa Purok Marang, Barangay Lison Valley, Pagadian City. Mirespondi ang mga pulis sa naisgutang lugar alas 6G sa buntag ug ilang nakumpirmar nga ang biktima nagaangkon og grabing samad sa iyang tangkugo hinungdan sa iyang kamatayon. Base sa inisyal nga investigasyon, ang suspesado usa ka mag-uuma og residente usab sa maong barangay. Human sa insidente miikyas kini og tud karon padayon panggi pangita sa kapulisan. Sa investigasyon na sayran nga adunay diferensya sa pangisip ang biktima ugi katahong misulay og sunog sa gitapok nga sugnod nga gipanag-iyahan sa usa ka barangay official. Giingong gisulayan sa suspetsado pagpalong sa kalayo apan giatake matud pa siya sa biktima gamit ang sundang. Tungod niini giingong mibalos ang suspetsado isip depensa sa kaugalingon ug natikbasan ang biktima nga misangpot sa iyang kamatayon. Nagpadayon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron dagpan ang suspesado. Samtang pating lawas sa biktima, gitugya na sa iyang pamilya alang sa pagpahiluna. Giawag sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang publikong adunay impormasyon kabahin sa nahimutangan sa suspesado nga ipahibalo gilayon kini sa 12 nga estasyon sa kapulisan aron mapadali ang pagsulbad sa kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.2 Radio Bagbating. Sa atong pagbalik kabag ni dugang pa mga balita diri paghihapon sa Turmanon ang lanog sa Bagtingan alas 5:26 na sa buntag.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
2: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon, Herbal

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po?
4: Nakamabuti na rin yung kain na para yung colon ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka, iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong maramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon, naanda na the pyramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: blackhead sa akong nose, dapit. Karon wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.
6: 106.0. Liin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radyo Magbating.
8: Paminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
9: Alas 5.33 sa itong oras, sa balik na dres pagpanaguban na kabag ng kabalkada sa programang Lanog sa Bagtingan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting simulcast sa DXCBE akong DXBZ 756 ang Radyo Bagting o DXC 106.3 Bell FM. Ato na sayran mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
10: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Kung puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
9: Mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kabag ni kabalgada sa tong sayran. Gikan sa tong kawanan sa buhat, ato ang sayran ang balita ang nagkanayon na kon diin. Pag-limpyo sa kababayunan sa Palimbang Sultan Kudarat, haoma sa pagtapos selebrasyon sa Nutrition Month katong bulan sa Hulyo. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Rowel Osano.
10: Tingog Mindanao.
11: Nagkaisa mga kawandin ng lokal na pamalaan ng Palimbang Sultan Kudarat, National Nutrition Council o NNC 12, mga miyembro ng Regional Nutrition Committee at iba pang health at nutrition workers sa isinagawang coastal cleanup drive sa harap ng Municipal Hall. Ang aktibidad ang silbing tampok na programa sa pagwakas ng selebrasyon ng Nutrition Month ngayong taon sa rehiyon. Layo ng coastal cleanup drive na ikayatin ang pangangalaga sa kalikasan bilang bahagi na magkakaroon ng malusog na pamayanan. Ito ayon kay NNC 12 Regional Nutrition Program Coordinator Gladys May Fernandez ay nakaakla sa tema ng Nutrition Month ngayon na Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan sa pamamagitan ng sama-samang paglilinis ng baybayin na isding ipaalala ng mga organizer ang kahalagahan ng malinis na kapaligiran sa kalusugan at nutrisyon ng bawat komunidad. Katuwang din ng NNC 12 sa pagsagawa ng aktibidad ang Department of Health Center for Health Development Stocks at ang lokal na pamahalaan ng Palimbang. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
10: Tingog Mindanao.
9: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kabag ni Kabalgadas. Malampusong naglusad akong gilusa sa Department of Education na DepEd Caraga Region ang Caraga Cares con Caraga Cares Compassion Project sa DepEd Davao Occidental Division na dinanghatag kini og tabang sa mga estudyante magtutudlog komunidad nga napiktuhan sa nasinatiang linog. Gipangunahan ni Regional Director Alan Farnazo si sa 3 ang proyekto nga naghatag educational og relief assistance ngadto sa mga eskwelahan nga grabing napiktuhan sa kalamidad. Ilabi na matutpas lungsod sa Jose Abad Santos din ang Ignacia Guillermo Central Elementary School. Nagadawat kini og 231 ka mga learner loot bags, backpacks nga dunay school supplies, rice assistance alang sa 31 ka mga school personnel. Samtang Ignacia Guillermo High School, nakadawat usab og rice assistance alang sa 45 ka mga school personnel. Og sa lungsod sa Rangani nga dunay 1031 ka estudyante, gikan sa 26 ka mga tulungan ang nakadawat og loot bags, backpacks nga dunay school supplies, pagkaon ug uban pang mga items. Ang Caraca Cares Compassion Project gisugdan ni kanhing nga Regional Director Maria Ines Asuncion Cesa 3 isip humanitarian outreach program nga nakabase sa diwa sa volunteerism o shared responsibility. Sulod sa duha ka tuig, kini nga institutionalized isip usa ka flagship community engagement program sa DepEDA Caraga o gipalapdan gawas sa rehiyon. Samtang gisado sa ni Director Farnazo ang ipadayon og paliguno ng programa haron ang kultura sa compassion magpadayon sa pagdasig o paglaom sa mga lugar nga adunay mga panginahanglanon.
5: Tingog Mindanao.
9: Dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary Kabagtig Kabalgadas ang balita usab atong balikan. Si Rowel Lozano. Then, ang paggamit sa kawayan isip ka construction material. Hisgutan sa Mindanao Bamboo Staff Forum sa Kurnadala. Kompletong detalye, Rowel Lozano.
5: Tingog Mindanao.
11: Magsasama-sama ang mga inhenyero, arkitekto, builders at mga gumagawa ng pulsiya sa South Cotabato sa Agosto 7. Ito ay para sa Mindanao Bamboo Forum, the South Cotabato Experience. Layo ng forum na isulong ang paggamit ng engineered bamboo bilang matibay at pakakalikasang materyales sa konstruksyon. Tatalakayin din ang mga pamantayan sa building codes at mga makabagong teknolohiya upang mas maging matatag ang mga gusali laban sa lindol at iba pang kalamidad. Ayon pa kay Base Bahay Foundation General Manager Luis Felipe Lopez, mahalagang magkaroon ng isang pamantayan sa disenyo at mas marami pagsasanay para sa mga lokal na builder. Ito ay upang mapalawak ang ligtas na paggamit ng kawayan sa konstruksyon. Samantala, sinabi naman ng arkitektong si Ralph Abne na panahon lang baguhin ang pananaw ng publiko sa kawayan. Binigyan din pa ni Abne na napatunayan sa pamamagitan ng Dumaguete Pavilion na maaring gamitin ng kawayan sa malalaki at modernong estruktura. Magtatabok din ang forum ng mga eksperto mula sa DOST, South Cotabato, Rhizome at Mahintana Foundation. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
5: Tingog Mindanao.
9: Dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kon na diin kabag ni Kabalkadas nakahiagom o grabing mga samad o gabunog sa kalawasan na napulog upat katawo nga sakay sa 5 ka sakyanan. Human kini gidaro sa sakabumtay pa lifter crane truck sa 545th Army Engineering Brigade sa Barangay Kajitan sa Indanan, Sulun atong Biyernes sa hapon kagahapon. Sa taho sa mga local executives sa Indanan o sa Sulu Provincial na Police Office, anana sa kustodiya sa Indanan Municipal Police Station ang sundalong driver sa nasangpit niya heavy equipment na voluntaryong nagpakustodiya sa mga barangay official sa oga mga police na nagrespondi sa insidente. Sigon sa mga barangay official sa mga police investigators, gikan sa Indanan Police Force, nawad-an og kontrol ang driver sa Army Crane Truck. Gumika sa mechanical trouble, hinungdan na nga gidaro nene ang duha ka Tamaro FX og tulog at mga tricycle ayha nga niya. Dasmag sa usa ka panimalay kilid sa highway sa Barangay Kajatian. Dali nga gidala sa Balay Tambalanan sa Sulu Hospital, Provincial Hospital. Nadoo lamang sa hulo ang mga local government emergency responders o mga pulis ang 14 ka mga sakay sa 5 kasakinan nga nakahiago ang mga sama ingon man na bunog sa ilahang kalawasan aron kini ang mahatagan gilayan og tambal. Nagapabot usab og inisyal nga ayuda nga gikinahanglan sa ilahang pagpatambal ang local government units sa Indanan og ang mga opisyal sa 545th Army Engineering Brigade. Dugang pa usab sa presidente sa Barangay Katiko sa President Quirino Sultan Kudarat. Nilalihitabong pagpamusil patay kagahapon sa hapon sa tausap sa barangay official sa og sa Quirino kon President Quirino Municipal Police Station. Ang biktima nga si Jonathan Marquez sa DN mas naila sa alias nga si Tikbong. Ang kalit matod pakineng pabuthan sa mga armadong nag-atang kaniya sa usa ka lugar sa Purok Pag-asa sa Barangay Katiko. Sigon pa sa mga barangay officials ug sa police investigators nga nagresponde sa insidente, nakabsan gilayon ang biktima human kini nga nakabaton og samad pinusilan sa kalawasan. Dali usab nga niikyas ang mga suspect og nakigatambayayong na ang municipal og ang mga barangay officials. Nakip na usab ang President Quirino og ang kapulisan na aron usab nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa nasangpit nga biktima. Sa garapusang bahin sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, unom ka magsakay sa usa ka dakong pampot nga ni natuwad o nabalintong nga nato nga Miyerkules garagatang sakop sa Datu Blas in Suwat, Maguindanao del Norte. Gumikan matutpa sa kusog nga balod. Inungdan nga dali kining giriski usab sa mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Nahitabo ang insidente sa karagatang dool sa Barangay Pura kung na diin mo kini ang lugar sa Seaside, Datu Blas in Suwat Municipality. Sa taos sa local executive sa og sa Datu Blas Municipal Police Station, gingon nga dali nga naluwas sa tropa sa Philippine Coast Guard, Datu Blas Substation, kabag-usab ang barangay officials sa nga diin na ang mga sakay sa nasangpit nga pampot ilahar gilin kining giriskyo. Sigon ni Lieutenant Commander John Paul Cabarrubias sa Coast Guard Station Maguindanao og sa magkawani sa Datu Blas in Suwat Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, dali nila gidala ang mga biktima sa Rural Health Unit aron usab nga kini ang mahatagan gilayan og dinalian nga pagtambal. Samtang sa kasamtangan na nasa luwas yung kahimtang ang nasangpit ng mga biktima. Mga ka natin po naglangkob sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
12: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
13: 106.7 Radyo Magbating.
14: Nagpaminaw kamo sa lalano sa bantingan.
9: Sa ato pagbalik, kabag di kabalgada, sa ato ang asayran, ang presyo sa mga nagunang palaliton karon. Dere syudad sa Sumpagadian, naguban pa mga balita, nagikan na sa buhatan sa kapulisan sa Tibuok, Rehiyon 9. Dere paghapon sa programang Lanog sa Bagtingan, alas 5.45.
14: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
15: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
16: Si Nanay Sean Alfuerto ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog.
17: Nakasa, kayo plus pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usap man mong kasi natiyan na ikatong wala pa kagamit sa itong kape.
18: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsag, oh, bukid ro. Ganyan ay. Nag, Abutin sa kulian? O kato ka neng, ano nga mo rin na?
17: Abutin sa...
18: Kaneng.
17: Sundan?
18: Oo. Mm. Nga, o sa uwa pa ko nagamit, o magsagka gani ko, maglisod
17: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
18: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede nilihay.
17: Ah, pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
18: Makakatkat to ba?
17: Tanong mo yung
18: sa mga rin. Magrapag yung to atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
17: Hindi pa kanalim mo lang?
18: Siyon.
17: Lido?
18: Alberto.
17: Pilay mo idad?
18: Ay, kung anak ano, binta na ka.
19: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis Bila-Bila Herbal Oil.
20: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis Bila-Bila Herbal Oil?
21: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
19: Sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad Kugon Herbal Cap. Soon, basta kugon, lawas bas kugon.
24: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
25: Ana
24: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026.
2: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
3: Alas sa 5:50 na itong oras, kabagrig kabalgada, sa balik na dali sa pagpareguban, Bantingan sa Kakonlan o sa Bantingan. At wala nga sa Iran ang dugang pang balita karong buntaga, balita nga dunay kalabutan sa presyo. Sa presyo karon, presyo sa itlog kabagdig kabalkadas. O gingon man, uban pang mga iparis aron nga maluto ang itlog. Pwedeng lungagon, pwedeng pritohon, aron sa nga matang. Halasige ang presyo sa itlog, ingon man sa oil. Report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
2: BTC Market Report.
4: Yes, Bagting 17, maayong buntag ni Modihay. Labay na sa itong mga kabagdig o kabalkadas. Live kita rin ni karon sa merkado publiko, particular sa may itlogan nga bahin. Ning mga oras sa tunitono lakasamtang ang presyo sa itlog o gidibol. Una kita sa itlog, jumbo, G's ang buok, so 40 ang tray. XL, 9 ang buok, so 20 ang tray. Large, 8 ang buok, so 200 ang tray. Medium, 7 ang buok, 190 ang tray. Small, size ang buok, 180 ang tray. Sa edible, palm, 35 ang lapad. 120 ang litro, 330 ang galon. Sa minula usab, 65 ang lapad, 180 ang litro o 650 ang galon. Mga katong kasamtang ang presyo sa itlog o gidibol, ako sa Bagting 27, Dari Ligat, Ayaay, sa Bell FM o Radio Bagting.
3: 106.2 Radio Bagting. Boto, presyo sa itlog kabag na gabalgada sa karong buntaga. Halang sige, kung gusto mo mukaw itlog, pagpalit mo itlog. Gawas lang na itong daghag kuwan, daghan o tawagan eh. Daghag manok sa inyong silingan, kaya manghuot na mong itlog sa pugaran. Pwede po itlog ni kuwan. Itlog ni kuwan, tampinga. Sabi ito, sa mga water press sa itlog ha, may pang itlog, eh, mahal pa. Jumbo hotdog, kaya mo ba ito? Pamita ba ito, no? Pamahaw kay magparis mo ganyang itlog o hotdog. Saguran pagbulad. Itlog, ubutagag ulad kay katul. Uy, bitaw ang ipagkatawa. Arata mo, ayaw mo seryoso kay matiguang mo sa iyo, matigok mo sa iyo. May nang matigok nga nakangisi, di kay kanang natigok nga nagsagumot ang naong. Bitaw ay, sa pagbadayon sa mga balita, kipormasyon, gabag ni Gabalganas. At ito nagsairan ang round-up sa mga balita. Balita, gikan sa buhatan sa kapulisan sa Tibuok Rayon 9. O nahunta kiniusa ka mangilngig nga balita. Tungod kay kagahapong adlaw, pasado alas 11 sa buntag. Adunay nahitabong disgrasya diha sa lungsod sa Labangan. Intawon na nagpasad yun in taon, pasintabi sa mga nagkaon. Nagpasad in taon ang utok kabagtig kabalkadas niniusa ka minor de edad. Human kini nga nadasmagan sa dump truck nung diin na kini ang nadisgrasya diha sa lungsod sa Labangan. Stang luya in taon ning usa ka minor de edad. Ang kumpletong detalye sa report di Bagting 28 Kimberly na muwag.
2: BBC Live Report.
5: Patay ang minor de edad, human madasmagan og dump truck sa National Highway sa Purok DC, Barangay Upper Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur.

0: Alas 11 sa buntag, hapong Adlawa, Hulyo 31, tuig 2026. Base sa inisyal nga investigasyon sa Labangan Municipal Police Station, ang dump truck nga gimaneho sa 57 anyos nga lalaki, residente sa Pagadian City, nagbiyahe gikan sa Tambuliga, paingon sa Pagadian City apan giingong ni Kagar ang preno ni ini. Tungod sa maong insidente na wadan og kontrol ang dump truck ug nabanggaan ang minor de edad nga nagtindog daplin sa dalan. Samtang mibangga usab ang sakinan sa usa ka nakaparadang bus ug sa kahonda click ka motorsiklo. Samtang biktima nagkaanggon og grabing samad sa ulo o gideklara kining dad on arrival sa mga medical responder. Ang driver sa dump truck gidala sa Labangan Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Samtang lawas sa biktima gitugyan sa LGU Labangan paingon sa Sultan Daga di Maporo, Lanao del Norte uban sa escort gikan sa Labangan MPS. Bagting 28 Kimberly na muag sa Ball of M o Radio Bagting
1: 106.0 Radio Bagting. Mao yan ato nga sa kanunay sa mga drivers ngayon tawon ano i-double check gina sa kanunay inyong mga sakyanan kaya wata masayod ba kuno galing mo kahit lagpalyar na inyohang mga brake dihang dapita, di ba? Mao nang labi na kuno galing long distance ang inyohang kining travel. O kinahanglan gayod nga every now and then kay inyoha ginang ipang double check kalisod kay kabagtig bulkadas. Duga pa sa mga balita at impormasyon na ito ang sayran ang balita usab bagikan na sa mahitungod nining 510 million pesos nga shabu na sakmit sa Batangas Port mga suspect taga Zamboanga City. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang duha ka gidudahang drug suspect human na sikop atol sa big time anti-illegal drugs operation sa Batangas Port nitong Huwebes, Hulyo 30, 2026. Naila ang mga suspect na sila si Alias Hasad, 22 anyos o sa ka-estudyante o Judilyn, 27 anyos nga managsamang residente sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City samtang na-rescue sa bangusaka 17 anyos nga minor de edad na sakmit gikan kanila ang 75 kakilo sa gidudahang ang shabu nga gibanabanang nagkandidat og 510 million pesos lakip na ang usa ka puting van tulo ka cellphone ug uban pang mga dokumento nga may kalabutan sa illegal nga droga ang mga suspect na nasa kustodiya sa PDEA ug magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang ang minor de edad giturn over sa Social Welfare Office alang sa hustong pag-atiman. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
2: 6.0 Radio Bagting.
1: Saga na po sa ang bahin sa mga balita. Round up kabag ng Balkadas, gikan paghapon sa buhatan sa kapulisan. Adunay pinangita sa balaod, gumikan sa kasong pagpangawat, narakpan sa lungsod sa Kumalarang. Ang report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
2: Live Report.
4: Nadakpan sa mga kapulisan sa Kumalarang Municipal Police Station ang 18 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong pagpangawat. Atol sa Law Enforcement Operation alas 12:50 sa Kadlawon na itong Hulyo 31, 2026 sa Prok 8, Barangay Pikanan, Kumalarang. Ang sospechado nga residente sa Kumalarang, nadakpan pinagi sa warrant of arrest nga ipagawa sa presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court sa Kumalarang sa Buanga del Sur nga gipitsahan og Hulyo 30, 2026 nga adunay girekomendar nga piyansa nga 10,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan gidala na sa Kumalarang Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Radio Bagting.
1: Mga katoy, kinatibukan kabag ng Kabalgadas ang mga balita round up no, konadiin na mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa tibuok Region 9 ning adlaw nga Sabado. Anyway, may buntag diay ni Lens Onito. Good morning daw Onito family Bernaldo and also Gumera family Baldizamo. Gikan na ni Jocelyn Bernaldo Onito sa may Villacapa San Pablo. Good morning. Marley Templado, hello may buntag sa may Purok Golden Flower Lumad Pagadian City. February 7, good morning pod. Hello daw may buntag sa Capacio family. Labi daw siyang anak nga si Zian Kyler, gikan sa iyahang mama ba ni, si February 7. Johnny Cuba, may buntag sa barangay Don Jose Dina sa Buanga de la Sur. Edgardo Sabal sa Balintawak, Aurora, good morning. John Rewellen, good morning usab. Sa may Riglagi po sa Tristan Nagulay, may buntag. Aimee Vasailahi, good morning. Imblar Analina, Tercy Lascunia, good morning. Baltazar Minyosa sa may Malaysia, may buntag. Good morning po diya sa may sa ilang pamilya. Sa Dumagok, o siyang asawa, si Vera ni Maria. O siyang mga anak, si Jervy, Jersey, si Jerson Jr. O siyang mamagpapa sa Palpalan, si Virgie o si Berto ni Maria. Gikan na kang Kalex Karim. Juliet Antigo, good morning. Dundon Torme sa Kamalig, Dumalinaw, Sumbang, ito sir. Magbuntag sir. Juanita Sasel Calderon Tilaon sa Purok, Malinawan, Barangay Kulumulave. O Nori Amorganda, good morning. Sa tanan nga nagpaminaw, may buntag kaninyo. Resulta, Kabagdig Balkadas, 097. 097 ang resulta sa Suwerte sa gabi. At ang pagbalik, dugang panitalya sa mga balita, diri paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, untop, alas 6 sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ano?
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo.
9: bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
9: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting, BLFM, alas 6:00 na sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Nang paminaw ka mo sa Lalano, sa Bagtingan. Buntang na, bangon na, Lalano, sa Bagtingan.
1: Baligtas sa pagpanag-uban sa programang Lanog sa Bagtingan, isibiyan paghihapon sa 106.3 ang Bell FM. Simulcast sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting, Kabagting, Kabalgadas. Ang ato tuluman na nusab sa kanunay, hatod ka na to sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation sa tanang mga kababayanan nga nagpangidanon og 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay plano nga matrabaho sa abroad isip mga domestic helper ay na mo paglangan kay pwede kay mga mo apply or maka-abroad pinagi sa tabang sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers, legal kini nga recruitment agency. Ang ilahang opisina nga nahimutang sa May Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nagkinahanglan ang mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. First timer or ex-abroad with or without experience as long as willing kang umutrabaho sa gawa sa nasod. Ayaw ka balaka kay pwede kikang mo apply ug matabangan pinaagi sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Nagtanya og libreng kapuy-an samtang ikaw at tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng paghug passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, pwede nga mutawag or mutek sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0927-0962-211-6023 0962-211-6023 or diba ka pakikita eh si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation ang tubag sa imuhang panginahanglanon aron ka nga makatrabaho sa gawas sa nasud. Ingon man Kabagdig Kabalgadas, ang Iliana Bayview College, the Build Your Future Leaders nga nahimutan sa Balangasan Pagadian ning abag usab sa tuwa nga tulumanon na karong buntaga. Naginusara nga pribadong tulungan sa syudad sa Pagadian nga adunay pinakaubos nga tuition fee. Og ingon man adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Pwede kang makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Wala na rason aron dili kang makaeskwela o dili makabot ang imong gitinguha or gipangandoy nga kurso. Diri na pa-enroll sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Ingon man, kabagding kabalgadas, ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula. Padayon nga niabag sa tuwang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Alang niya ito nga dunay mga pangutana o di ba kaha gusto mo nga masayod o makapahiulo sa mga programa sa niya. Pwede mo kabagding kabalgadas nga mutawag o di ba kaha mo bisita mismo sila nga buhatan aron yung nga mahinabi ang regional manager. No, nga mao si John Nathaniel Plaza. O layuan mo pananglitan, pwede lang mo nga mutawag sa cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mao ka na ang text line o cellphone number sa NIA Region 9. No, Region 9 ha? O. Alas 6:11 na itong oras, kabagdig kabalgadas. Diri paghihapon sa tuwang panaguban ang lanog sa bagtingan. Sa pagpadayon sa mga balita impormasyon, mga balita gikan sa BBC News Center. Unahon na to pagpasulod ang report gikan ni Bagting 16 Vanessa Caga sa Tumakmol. Ang yahang balita nga nagkanayon. 120 million nga kantidad gigahin sa CHED alang sa mga student innovators alang sa agri-aqua startups. Okay na sa Tivan? Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol.
3: BBC Live Report.
4: Nagahin ang Commission on Higher Education kung CHED o 120 milyones ka pesos para sa mga Student Technology Business Incubation Program nga din mutabang sa mga student innovators nga himong start-up ang ilahang mga pagduki-duki o inovasyon sa sektor sa agrikultura o ginuman sa pagpangisda. Adunay 24 ka mga state universities and colleges ang misalmot sa programa kundiin matag usa kanila ang makadawat og 5 million pesos sulod lamang sa duha ka tuig aron musuportahan ang napulo ka mga student innovators pinaagi sa mentorship, pagbansay, technical o financial ng mga tabang. Sigun sa CHED chairperson ni Shirley C. Agrupes na tumong sa programa nga himuong negosyo ang mga makabagong ideya sa mga estudyante nga sagad nagpabilin lamang thesis o di baka capstone project. Kabahin kini sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga palapdan ang oportunidad sa pagnegosyo nga adunay target nga diin makapahiluna o dili maubos 200 ng mga bagong lokal nga negosyo sa paghumanunya sa nasangpit nga programa. Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: 106.3 Radyo Bagting.
1: Dugang pa sa mga balitag impormasyon kabagdig kabalgadas, igan paghihapon sa BBC News Center, giduso ni Paranaque Second District Representative Brian Yamsuan ang House Bill 7868 nga nagtumong sa paghimo og long-term plan aron matubag ang kakulang sa mga libro sa mga pampublikong eskwelahan ug masiguro nga mga materyales sa pagkat-on updated ug angay sa mga panginahanglan sa mga estudyante. Obo sa balaod nun, ang Department of Education o ang National Book Development Board magtinabagay sa paghimo og National Textbook and Learning Resources Plan nga magtakdas og mga palasiya aron masiguro ang igong supply sa mga libro og regular nga susihon kini matag lima ka tuig. Gisog yun usab ni Yamsuan ang pagpalapad sa pag-imprenta og libro sa level sa rehiyon kung nga mahimo aron mapalambo ang produksyon sa Visayas ug Mindanao. Apil usab sa balaod noon ang inanay nga pagbalhin sa pagmantala o pagpangapudapod sa libro ngadto sa pribadong sektor sulod sa tulo ka tuig samtang ang NBDM ko na NBDB ang mumonitor ni ini. Apil usab sa balaod noon ang pag-ila sa mga electronic nga publikasyon isip mga libro, paghimo og mga materyales alang sa mga estudyante nga adunay mga kakulangan inguman pagtukod o mga textbook review committee o aron masiguro ang kalidad nga kaangayan sa mga libro nga gamiton sa mga pampublikong tulunghaan. Sumala pa ni Yamsuan ang pagbaton og igog di kalidad ng mga libro mahinungdanon na aron madugangan ang kahanas sa mga estudyante sa pagbasa o matubag ang dugay ng problema sa kakulang sa mga materyales sa pagkat-on sa mga pampublikong tulunghaan sa tibuok nasod. Oh, mayahanang naduso kabagtig kabalkadas. Doon na magbabalaod nga nakakita no kung unsa ang kakulangon sa Department of Education, unsa mga panginahanglanon rather. Usa sa mga panginahanglanon nene ang libro, di ba? Libro, pero karong mga panahuna kay mga bata di na interesado og libro. Oh. Taon kami sa una kay mabuktot og dinalag libro kay walo ka buok ka halos libro ipadala nimo tagaan kag libro kada subject. Lahi ang libro sa mathematics, sa English, sa science, di ba? Sa Filipino, doon na pa sa MAPE. Yang MAPE kay nag-compose na sa una og music, arts, physical education og health. Napay araling panlipunan. Na doon na pa ESP. Ang sapat tong mga libruha tong kaniadto nga magsangkiig ka sulod sa sakatuig, di ba? Kasukan pa kag maestra kung ugaling ang libro din mo dadon matag-adlaw kay lagi pag kaning gamiton o iniklase karon sa sastilan. Mga bata karong panahona ang libro kay kun na mo istorya pa lang hoy ablehi pa ko dire. Di ba? Busy ang mga estudyante karon og kupay sa cellphone. One night time nga magbasa. Muni hinungdan kun ngano nga magdaghagad maglisod og basa kabag tigbulkadas. Oh, hinaot pa unta nga kun ugaling ma-realize ning or matuman bitaw ning pagdugang og libro isip pa mga materyales sa mga estudyante silang pagtungha. Oh, ma minusa na unya ning mga kabataan nga maglisod og basa kabag tigbulkadas. Daghan mag mga kuano mga learning materials kaniadto ang DepEd, di ba? Or di ba ka ang mga maestra kaniadto kay resourceful. Karon resourceful man gihapon ang mga magtutudlo, di man kay kaniadto, di ba? I appreciate nato mga magtutudlo nga bisan pa og kini bitong dunay kakulangon ang DepEd ba in terms of mga kining learning materials. Ang atong mga magtutudlo in fairness naning kamot sila kabag tigbalkadas nga makumahatag ba, no? Mahatag ang mga panginahanglanon ngadto sa mga magtutudlo, sa ngadto sa mga tinun-an rather. Pero ang makaingon ta usahay nga nahimo lamang usik ang kahago sa mga magtutudlo tungod kay ang ilahang kahago wala lagi na appreciate sa uban nga mga tinun-an, di ba? Kay do na yung mga tinun-an mga estudyante nga dili na di na ganahan magbasa, you know? Wala na time nga mubasa, pabasahon sa magtutudlo, maglihay-lihay, o mo man hinungdan, di ba? Mauna, kabag di kabalkadas, nga usahay kaya magtutudlo, kaya mawadaan na lagana nga magbuhat ng mga kuan, mga kining learning materials. O, yaha, ang creativity sa pagtutudlo, mugawas gayod, kaya aron lang yun, maingan niyo ang mga estudyante. Sa dihang, ang estudyante, kaya di man ganahan. Kaya ang ihang ganahan, tuwa dito gadget, astilan. Alas sa 6:18 na itong oras, kabag di kabalkadas, dugang pa sa mga balita, gikang paghapon sa BBC News Center. Giingon nga dili lang ang 350,000 ang exempted sa income tax alang sa mga trabahante apan lakip na usab ang uban pang mga benepisyo sama sa 13th month pay. Sana all exempted. Nasayran kini gikan sa chairman sa House Ways and Means Committee og ni Marikina Representative Miro Kimbo nga mao nga mas taas ang take home pay sa mga trabahante kay dili lang ang ilang tinuod nga sweldo ang exempted sa buwis. Kahinamduman nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagmando nga ang income tax exemption dugangan ngadto sa 350,000 pesos gikan sa kasamtangang 250,000 pesos kada tuig taliwala sa nagkataas nga inflation rate. Bisan pa man nini daghan pa ang ubos sa 350,000 pesos sama sa makabayan Black sa House nga adunay lahi nga proposal nga dugangan ang income tax exemption ngadto sa 500,000 pesos. Apan si Kimbo niingon nga ang income tax exemption nga gidusa sa presidente mas dako pa kay bisan ang 13th or 14th month pay o uban pang year-end benefits exempted usab kini sa income tax. Gidugang pa ni Kimbo nga magsugod ang usa ka hearing sa committee bahin niini nga tax relief package sa sunod semana din ang Department of Finance. O nang ipatawag aron mahibal-an ang mga implikasyon niini sa kita sa gobyerno sa dili pa konsultahon ang mga trabahante, amo og uban pa. Oh. gobyerno pa ka magpa-alkanse bago ang gobyerno, di ba? Digin magpa-alkanse ang gobyerno. Kaya wanay makuan, wanay makikik kung ugaling way saktong buhis. Kung napuro lang exempted, nako, gamay na lang ang makikback sa mga politiko. Kabag tigabalkadas, gamay na lang ilang mabutang sa bulsa. Anyway, sa pagbadayon sa mga balita at impormasyon, dugang pa sa mga balita, Piaya Region 9 nagpahigayon og coordination visits alang sa Information Service Karabahan sa Sulo. Ang kumpletong detalye pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
3: BBC Live Report.
5: Aron mapalig-on ang balaghiusa sa naganailaing ahensya sa gobyerno o madala ang impormasyon o mga batakang serbisyo sa mas daghang komunidad sa Sulu, nagpahigayon o serye sa coordination visits ang Philippine Information Agency Region 9, isip chair sa Communication and Advocacy Committee 9 o sa ka-espesyal ng Committee Ubo sa Regional Development Council 9. Nakighimamat ang PIA Region 9 sa Philippine Coast Guard District, Southwestern Mindanao, Department of Health, Zamboanga Peninsula Center for Health Development, o Philippine Charity Sweepstakes Office, isip kabayan sa pagpangandam alang sa umaabot ng information na serbisyo karaban sa probinsya sa Sulu. Tumong sa maong mga koordinasyon ng meeting, ang paghiusos sa mga paningkamot sa nagkalailaing partner agencies aron masiguro ang epesyente o gahapsay ng paghatod sa mga programa, serbisyo o importante ng impormasyon sa gobyerno ngadto sa mga komunidad sa probinsya. Ang information serbisyo karaban kabayan sa padayon ng paningkamot sa gobyerno sa pagduol sa mga katawhan na pinaagi sa mas accessible nga serbisyo o kasaligan nga impormasyon. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: Radio Bagting. Dugan pa sa mga balita at impormasyon kabag nagkabalgadas o saka sa manisya, good news or bad news? Good news, posible, no? Nga to ang dunay good news sa sunod simana kabag nagkabalgadas sa gumigan kaya matod pa nga din posible nga muubos ang presyo sa mga produktong petrolyo sa sunod simana human nga nihubos usab ang epekto sa tensyon sa sidlakang bahin sa pangkalibutanhong presyo sa lana. Sigon ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, inanay na nga ning ubos ang epekto sa kagubot sa gitnang silangan or sa gumikan usab ang DN, nakitaan ini ang pag-ubos sa presyo sa lana sa nakalabay nga 4 kadlaw. Base sa paunang pagbanabana sa Department of Energy, mamahimo nga mukunod ang kagamay pa pud oy 80 centavos sa gasolina. Huy! Unya human ang increase og hapit mag 7 kamatay. Priyagaba niyo. Samtang 50 centavos matag litro sa diesel o 2.30 centavos usab sa kerosene. Ay nako. Sigon usab sa usa ka source gikan sa oil industry, posibleng moabot sa piso ngadto na sa 1.50 ang kada litro sa ang rollback sa gasolina o 50 ngadto na sa piso sa diesel. Oh, pagpasabot sa ahensya nga human yaning saka ang kapin sa or sa kapin sa $100 sa mamataga barilis sa presyo sa Brent crude oil gumikan sa kablaka supply gikan matud pa sa sidlakang bahin nihinay ang presyo nga nahinungdan nga nakabaton og paglaom sa paghunong sa giyera tali sa Estados Unidos ug sa Iran. Ingon man nagpabiling limitado ang gilawang rollback gumikan kay hugot paghihapon ang pagbalanse supply ug demand alang sa diesel ug gasolina. Samtang gilauman usab nga ipahibalo sa kumpanya sa lana ang opisyal nga price adjustments adlaw nga Lunes ay hapakin ipatuman pagkaadlaw nga Martes. Hoy kun mao man galing ning 80 centavos lamang ang i-rollback ay nalang mo pag rollback oy kamatay ning kalakihan eh ning increase mo hapit mag 7 pagkaman mo rollback lang mo og 80 centavos. Aha, may hustisya in town na ni oy. Oh, may paiwa na lang. Kaya ba? Kaya murara, dili ka magkuan. Murara o tawagan eh. Walay rollback na hitabo. Kung adunay rollback kabag di kabalkadas, no? Kung adunay posibleng rollback, adunay po'y posibleng pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nako. O LPG rather. Liquefied petroleum gas. Posible matutpang musaka ang presyo ni ini hangtod sa 27 pesos ang 11 kilograms. Huy! Maubadi ay. Nako. No, gibanabana nga 27.50 ang mamahimong idugang sa presyo sa matag 11 kilogram mga LPG cylinder or bugti sa kapin kung kulang 2 pesos kata, matag kilo, no? Ang ilahang pagsaka or usbaw. Naku oy. At tama, kaysa sa katbulan, kas araman ni mulihok ang presyo sa LPG. Pero posible nga musaka. Okay? So, katapusan ang mga balita kapag nagbalkada sa itong sayran. Ang balita sa mga nagganayon, napulog galima ka out of school youth nakahuman sa Digital Literacy Training sa DICT. Report ni Bagting 29, Cheryl Onyutlerasan.
6: BBC Live Report.
7: Malampusong nakatapos ang 15 ka mga out of school youth kon OSYS sa Batch 3 Basic Digital Literacy Training nga gipahigayon sa DICT Regional Office Digital Transformation Center kon DTC sa Zamboanga City. Ang pagbansay usa ka panagtambayayong sa Department of Information and Communications Technology kon DICT ug Local Youth Development Office aron mapalig-on ang digital ug technical nga kahibalo sa mga kabatanunan. Atol sa training nakakatuon ang mga partisipante sa basic computer hardware, paggamit sa MS Word, MS Excel o MS PowerPoint, alang sa paghimo o mga dokumento, spreadsheets o presentations. Sa laing bahin, nagkanayon ang DICT nga mamahimo silang magpahigayon o susamang training. So, sa kagrupo kon adunay minimum nga 15 ka-partisipante o magpadala lamang o request sa ilang buhatan aron makabenepisyo sab sa mga libre nga digital literacy training. Bagding ba yung dinwabe, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding
1: 106.2 FM. Radio Bagding. Mga naglangkob sa itong pagpanaguban karong adlaw sa lanog sa Bagtingan ng adlaw karong nga Sabado, Pizza Uno sa buwan sa Agosto. Unang adlaw sa buwan, kabagding kabalkada sa ngalan sa mga Bagding reporters. Ako si Bagting 17 Florence Sofie, may buntag alas 6.27 na.
6: Nagpaminaw ka mo sa lanog Bagtingan.
8: Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na. Cheesy pa.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Taka ako. Maganda nga.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa simbahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita!

0: Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod, ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado, Pizza Unos, bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News o sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Balita,
0: BBC, Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, pagtangtang sa system loss charge, dugay ng panahon nga gisugyot ni GM Salmiel.
1: MGB 9 gipangunahan ang pagpahigayon og stakeholders forum alang sa mas lunhaw og malungtarong mineral development sa Zamboanga Peninsula.
3: Sa uluhan sa balitang regional, top 10 regional drug target nadakpan sa CDO, kapin 1.88 million nga syabo na sakmit.
1: Mag-uumapatay sa pagpamusil sulod sa oil palm plantation sa Sultan Kudarat.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, UPAPRO nagpadayon alang sa pagkumpleto sa kasabutan sa CBA, CPLA, PSPAC.
1: Plunder case, batok ang Loren og Leveste, gipasaka sa ombudsman.
3: Sa uluhan sa balitang international, libuan ka mga Moroccan migrants nitabok sa border sa Spain.
1: Samtang sa dugang uluhan sa balitang international, 5 patay human ni kusukuso ang kusog ng hangin dito sa Brazil.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, presyo sa LPG posibleng tumaas ng hanggang 27 ngadto 11 kilogram tank.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Manny Pacquiao nasagmuyo sa aligasyon sa game fixing nga naglambigit sa Bacolod Mascara.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, 7 sa matag na pulo ka Pilipino pabor sa warning labels sa mga pagkaong taas o gasukal, asin o tambok.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, Airbus A350-1000 ULR gipailalom sa 19 ka oras nga test flight. Libuan ka mga aviation enthusiasts nadani sa pagtanaw online.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, AJ Rabal mubalik na sa showbiz industry.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Gipaklaro ni Samso Ricono General Manager CEO Sarah Olsanyel nga dugay ng panahon nga iyang gisugyot ang nga tangtangon na ang VAT ang nga gipatong sa system loss charge. Apan wala pa matod kini gihatagan og pagtagad sa mga magbabalaod. Hinungdan nga sulod sa taas nga panahon nag-antos sa mga konsumante sa pagbayad ni ini nga dili man unta ilahang obligasyon tungod kay wala man kini nagamit sa tanan. Sa press con baguhay pa lamang, gibotyag ni Sanyel nga mas maayo ang VAT na lamang nga gipatong sa system loss mo itang tangon o dili ang mismong system loss tungod kay normal lang matod pa nga adunay system loss ang matag electric cooperative o nasayod na niini ang gobyerno. Nagkarayon ang opisyal nga daghan ang nangalipay sa giluwatang pamahayag sa presidente apan kung sumaduhon. Posible ang mga katauhan ra gihapon ang magbayad pinaagi sa mga buwis tungod kay mga yumatod pa og subsidiya sa gobyerno.
1: Sa dugang balitang lokal, malampusong gipahigayon ni adtong Hulyo 30, 2026 ang 2026 MGB 9 Stakeholders Forum. Adunay temang empowering stakeholders for a greener future through sustainable mineral development. Nasayran nga gitambungan kini sa mga representante gikan sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno, mining companies, lokal nga komunidad, partner organizations ug mga sakop sa media. Nagkanayon si Mines and Geosciences Bureau 9 Regional Director Engineer Hernani Abdon. Ang aktibong partisipasyon sa tanang stakeholders lakip na ang mga sakop sa local media, makatabang alang sa responsable, transparent o malungtarong pagpalambo sa mineral resources sa Zamboanga Peninsula. Gidugang pa ni Dr. Con Director Abdon, mahinungdanon ang pagtinabangay sa tanang sektor aron masiguro ang pagpalambo sa mina nga makatabang sa ekonomiya samtang mapanalipdan ang kinaiyahan o kaayuhan sa mga komunidad. Tumong sa mga aktibidad ang pagpalig-on sa komunikasyon, pagpaambit og impormasyon o pagpangitag mga solusyon alang sa mas lunhaw o malungtarong kaugmaon sa Rehiyon 9.
3: Dadakpan sa kapulisan ang usa ka top 10 regional drug target atol sa follow-up bypass operation natong Hulyo 30, 2026 sa Birhaya Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Ang suspechado mao si alias Jojo, 54 anyos, empleyado sa barangay o residente sa nangsangpit nga syudad, ang nadakpan sa hiniusang operasyon sa PRO 10 Regional Police Drug Enforcement Unit Team 1 uban sa ubang police units. Na-recover gikan kaniya ang 14 ka pakete nga gituwang shabu nga adunay gibanabanang gibugaton nga 160 grams o kantidad nga 1.88 million pesos, lakip na ang drug paraphernalia. Matod pa sa kapulisan, si Jojo mausab ang suspechadong nakalusot sa bypass operation ni atong Hulyo 27 sa Barangay 36. Di nadakpan ang usa sa iyang kauban nga nasakmit ang 500 grams. Ngagito ang syabungan nagkantidad o 3.4 million. Human makalikay sa pagdakop, mitago siya sa Barangay Kamanmanan. Apal, gipadayon gihapon ang iyang giingong illegal nga kalihukan hangtod nadakpan pinaagi sa surveillance o intelligence operation.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka 40 anyos nga mag-uuma human gipusil sa duha ka wala mailing suspect samtang nag-ani og oil palm fruits sulod sa plantasyon sa Purok Pagkakaisa, Barangay Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarata niyatong Webes buntag Hulyo 30. Gilang biktima nga si Randy Palik, usa ka plantation worker din nagkargas bagong inani nga oil palm fruit bunches uban sa iyang mga kauban. Sa dihang kalit siyang giduol sa mga suspitsado gipusil sa makadaghang higayon. Matod ni Major Ronaldin Pineda Hepe sa Bagong Bayan Municipal Police Station, miikyas gilayon ang mga suspect sakay sa color blue nga Honda XRM. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspitsado o masuta ang motibo sa maong krimen.
3: Human sa pagpahibalo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address o Zona Bahin sa formal nga pagtapos sa kasabutan sa Kalinaw uban sa Cordillera Budong Administration, Con-Administration, Cordillera's People Liberation Army o CBA, CPLA, human sa 15 katuig, ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unit o OPAPRO nagsunod na sa pagpatuman sa sunod nga mga lakang sa iyang ika-100 kaadlaw nga katungdanan si OPAPRO Secretary Mel Sinen Sarmiento. Miingon nga ang draft sa kasabutan sa pagkumpleto hapit na mahumano gadunay gamay pa lamang nga mga deliverables nga nabahin. kunahibilin kininaglapkip sa tabang sa edukasyon o guban pa mga programa sa socio-economic para sa mga kanhing rebelde nga iyang giingon nga nalakip na sa gisugyot nga pundo sa gobyerno. Naglaumusab ang kalihim sa suporta sa Kongreso aron maaprubahan ang gikinahanglan nga budget. Gipasabot ni Sarmiento nga ang suporta sa gobyerno para sa Cordillera dili matapos sa pagpirma sa kasabutan tungod kay ang mga proyekto sa kalambuan sama sa pagpalapad sa koneksyon sa dalan o guban pang mga programa nga mapalig-on sa ekonomiya sa rehiyon. Magpadayon isip kabahin tumong sa administrasyon nga mapalambo ang tanang rehiyon sa nasod. Sumala ni Sarmiento, klaro ang direktiba ni Presidente Marcos aron masiguro nga magpadayon ang kalinaw ug kalambuan sa Cordillera samtang gipatuman sa gobyerno ang mga saad nga anaa sa kasabutan sa kalinaw.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, kasong plunder o graft ang ipasaka sa Office of the Ombudsman. Batok ang Senador Loren Legarda o sayang anak nga si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. Kalabot sa 10 billion pesos nga solar projects. Gipasabot sa Ombudsman kon gipasabot ni Ombudsman Jesus Crispin Rimolia. Ngayang gipirmahan ang charge sheet para sa preliminary investigation o sa kalakang sa dili pa ipasaka ang kaso sa korte. Ang kanhi Energy Secretary nga si Alfonso Cuse o sausab sa mga respondents. Sa usa ka report sa Department of Energy kon DOE, gikatahong nagpakita ang Solar Philippines nga gitukod ni Leveste og narehistro isip Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated nga napakyas paghimo sa gisaad nga kuryente sulod sa gitakdang oras. Tungod ni inigikansilar sa DOE ang mga kontrata sa kumpanya og ipamulta kini og 24 billion pesos. Sumala sa Ombudsman ang kumpanya dunay kinatibok ang wala mabayring obligasyon sa financials gobyerno nga 10.44 billion pesos tungod sa natapos nga mga kontrata. Niadtong Enero gipasabot pa ni Leveste ang kumpanya isip solusyon sa kakulang sa kuryente sa nasod o sa mga subsidiary niini ang solar para sa Bayan Corporation kon SB kon SPBC. Giyatagan og 25 ka tuig nga congressional franchise ubos sa Republic Act number 11357 aron pagtukod og solar microgrids. Giinsister ni Leveste nga ang gobyerno ang responsable sa kapakyasan sa iyang kumpanya sa pagtukod og bisan unsang solar energy infrastructure sa nasod. Gipasabot usab ni Rimolia kung nganong nalakip si Legarda sa kaso kini sa gingong adunay conflict of interest sa mga pakigsabot ni Leveste sa Kongreso og mga kontraktor.
0: BBC Balita Abroad.
3: Nangayog tabang ang mga otoridad sa kweta ngadto sa gobyerno sa Spain human anidag sang libuan ka mga migrante sa gamay nga Spanish territory nga anaa sa aminahang parte sa Africa. Nasairan nga gihangyo sa Madrid nga magdeklarar na og national emergency og magpadala na og mga sundalo aron mapakusgan ang seguridad sa border. Sa mga kuhang video sa Tarahil Beach, makita ang gatosan ka mga migrants nga kadaghanan Moroccan ang nilabang sa breakwater og nagdagan sa baybayon og mga kalsada para makasulod sa teritoryo sa Spain. Kadaghanan sa mga gustong muadto sa Spain, mga kabatanunan o mga bata kauban ng ilang mga pamilya. Sumala pa ni Quetta Regional Government Head Juan Jesus Vivas, kinahanglan ang dugang mga puwersa sa kapulisan o militari alang sa pagmintinar sa seguridad sa nasud. Una nang gipadayag ni Vivas nga naghuot ng mga migrants sa reception center sa Quetta, kundiin gatosan ka mga migrante ang napugos nga matulog sa kadalanan. Subling ni grabe ang tensyon sa border sa Spain o Morocco, humana pagdaghan sa mga migrante nga nisulay pagpagsulod sa kweta, apil na mga nilangoy para lang makasulod sa Spain. Kahinumduman nga kaniyadtong 2021, sobra sa 8,000 ka migrants ang nakasulod sa kweta, sulod lamang sa duha ka adlaw sa usa ka pinakadako nga border crisis tali sa Spain o Morocco.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, 5 ang patay human ang ni kusukuso ang kusog ng hangin sa rehiyon sa Rio de Janeiro, Sao Paulo sa Brazil. Base sa report, nagdala og dakong kadaot ang maong hangin nga doon nagikusgon nga niabot sa 100 kilometers kada oras. Nagpahagsa sa mga kahoy o mga postes kuryente. Daghan usab ang mga kabalayan ang nawadan o kuryente o mga pipila ka kadalanan. Ang temporary nga gisiradan tungod sa mga debris. Gisuspenso usab ang operasyon sa pipila ka publiko nga transportasyon samtang padayon ang clearing operations sa mga otoridad. Nagpasidaan usab ang mga opisyal nga posibleng magpadayon pa ang dautang lakat sa panahon sa pipila ka mga adlaw. Padayon nga nanawagan ang mga lokal nga otoridad nga magpabilin sulod sa panimalay para sa ilang kaluwasan.
3: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, posibleng sumipa ang presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG sa mga sunod adlaw dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Tinanyag ng 27.50 pesos ang maaaring idagdag sa presyo ng kada 11 kilogram na LPG cylinder o katumbas ng humigit kulang 2 kada kilo ayon sa LPG Marketers Association. Bagamat wala pang opisyal na price adjustment ang Department of Energy, sinabi ng LPGMA na tumataas ang presyo sa LPG na pandaidigang merkado dahil sa umigting na sigalot sa ginang silangan. Ayon kay LPGMA founder at chairman Arnel T, na apektuhan ang presyo matapos muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nakaapekto sa pandaidigang supply ng LPG.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mo barato pandikalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nakininaymutang sa Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City at Bang sa Paprenta. Ang AB Gadgets Pagadian, doon na sila line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Sa may Aurora, Mulave, Midsalip, Bimingag, Mahayag, Tukuran, nakip na usab sa mga itong kasikbit nga probinsya sa Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugai, Tanggob. Nakip na usab sa Dumalinaw, Gipos, Pitogos, San Pablo, Margos, sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa Tudela. Lakip na usab sa Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin, Balita!

0: Jadi tawye sebalita sports na sagmuyo si Manny Pacquiao, founder and chairman sa Maharlika Pilipinas Basketball League on MPBL. Gumikan sa ligasyon sa game fixing o pagmanipula nga nalambigit sa grupo sa Bacolod Mascara. Tungod ni nigikan sila sa MPBL ang nahibiling season sa koponana. Matod ni Pacquiao, dili niya tugutan ang pagpanlimbong sa liga o gusto nini nga ang tanang magdudula, magpakita og integridad og pagkamatinud-anon samtang nagsugod na ang Games and Amusements Board sa fact-finding investigation aron masuta ang tinuray nga panghitabo. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o lakip na sub sa iyong anak nga si Clarissa Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Ang ilahang main naimutang sa May Santiago Dol sa Dibim. Ang ilahang mga branches naimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na ang ilahang main nahimutang dol sa SMC College o gado na sila ilaing branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag na at nasab ang Dumingag, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, pito sa matag na pulo ka Pilipino ang mipado kon mipabor sa pagbutang og black octagonal warning labels sa tubangan sa mga packages nga pagkaon og ilimnon nga taas sa asukal, sodium og unhealthy fats sumala sa survey sa Social Weather Station. Gipakita usab sa resulta nga mas makatabang kini sa mga konsumidor sa pagpili og mas himsog nga pagkaon og mas makapukaw sa kabalaka sa mga ginikanan alang sa panglawas sa ilang mga anak. Tungod niini gipaligon sa Healthy Philippines, Healthy Philippines Alliance ang ilang panawagan sa Kongreso alang sa pagpasa sa House Bill 8284 or the Healthy Food Marketing and Labeling Act of 2006. Healthy Food Marketing and Labeling Act of 2006 aron mahimong obligado ang maong warning labels sa mga produkto.
0: Ang balita sa mayong panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician, gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty. Mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro. Osaka Internal Medicine with specialty in Adult Pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, Pediatrician with specialty in Pulmonology, Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalie, General Dentistry. Alang sa dugang kasayuran, tawag lamang or text sa 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alright, mga kabagting o kabalkada, and of course, bagting 27. Dinita sana, sayod ka ba, Corner?
1: Yes.
0: And sayod ka ba nga? Ang Airbus A350 1,000 ULR. Malampusong nakakumpleto sa 19 ka oras nga non-stop test flight gikan sa Toulouse, France ngadto na sa Melbourne, Australia. Hinungdan nga nakadani kinig pagtagad sa libuan ka mga aviation enthusiasts kinsa nagsunod gayud sa progress sa maong test flight pinaagi sa online. Nasayod ka ba nga ang maong aircraft gidevelop alang sa Qantas Project Sunrise? Usa ka inisyatiba alang sa pag-operate sa world's longest non-stop commercial flights. Apil na ang naplano na nga rota tali sa nasud sa London og Sydney. Nasayran usab nga gituyo kini alang sa ultra long range travel. Busa ang A350-1000ULR gilauman nga muhatag serbisyos katawhan sa kalibutan sa umaabot nga tuig 2027. Sa laing bahin pinagi sa mga eroplano, makahimo kini sa direct flights tali sa Europe o Australia o posibleng dili na muhapit-hapit pa aron nga magpatubil nga makaminos na unya sa travel time o pag-usab sa long distance air travel. Nasayod ka ba nga ang successful testing? Mahitimaan sa dugang lakang sa Tingus Bawan ngadto sa gilang new era sa non-stop global connectivity kon eroplano ang hisgutan. Mayanta o barato po ni kero
1: mo lagi no ron kadto sabta
0: asa mo ka gusto mo ato South Korea
1: Norway
0: Norway wala mi sila travel dito sa France mo ni France Australia London Sydney
1: ato tag Paris ket wala tayong ka Paris
0: Sineke mato mo goro ni dento ne
1: sakay tana
0: sakay tana ne ila kay pliti ana no sig mahal na ba kay bag-o pagod. O, non-stop flight ni siya. Bago ni siyang airplane dito sa gawa sa nasod ni siya. So, karon nasayon na ka. Nga, daghan ding nalingaw sa ilahang non-stop test flight. Gikan ni siya sa France, paingon sa Melbourne, Australia. Layo-layo, biyan ni ilahang distansya. Non-stop meaning, gikan dyan eh. Kanang, why undangay ni? Why tugpa-tugpa?
1: Why tugpa-tugpa? Why hunong-hunong ni?
0: Wara na gugma. Why tugpa-tugpa? Nick na? Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka mga kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala nay rason aron dili ka makatungha hilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Sige.
1: Alright, dito sa balitang showbiz, Bagting 29, no? Ina, si Ejirabal ang chika karon. Alright, inanay pa karon ang pagbalik ni Ejirabal sa showbiz. Tungod kay mas prioridad ni ini ang iyang pamilya, mga anak o mga og ang pag-eskwela ni ini.
0: Nag-eskwela rin
1: yes,
0: siya.
1: Yes, schooling na siya.
0: College na ni?
1: Yes, college.
0: Ay, kuan din siya, proud als graduate din si Ejirabal.
1: Yes. Matud pa sa aktor, wala pa siya makahukom sa full-time comeback sa pag-arte. Gipasabot usab ni AJ nga dili tinuod ang mga balitang gikansilar ang iyang pag-apil sa usa ka international film. Apan sa pagkakaron, dili pa niya gusto nga hisgutan ang detalye ni ini sa publiko.
0: Grabe cheka. Kinsa ganito yahang kuan gali si hang Paris
1: si Alger Abrenica. Ang kanhing asawa ni Kylie Padilla.
0: Kanang si ang papa ni say ngalan ni papa ni AJ
1: artista gyapon.
0: Si Jerick. Dayon ang ugangan ni Alger si Ruben, Ruben o si Jerick kumpare. Ha? Kasi nabot ra gyapon bakas sila Julin. Bakas ni sila og pelikula. So, inana na siya. Mubalik siya sa showbiz industry pero dili pa sa pagkakaroon.
1: Yes.
0: Pero maghinahinay ra po daw siya. Og naay mga na ay mga film, na ay mga show. Madto lang gihapon siya. Pero sa pagkakaroon, iya sang pamilya yung nahon. Iyahang mga anak. Pila na gito yung anak? Upat ka buok na, no?
1: Upat na.
0: Sa una, ilahang ning gitago-tago. Good. Marites kayo.
1: Yes. Sana all come back.
0: Come back na. Ila pa ning gitago sa una hangtod nga nagkuan na gid siya. Gikapoy naman daw siya tinago mo tong nagkuan na gid siya. Nagsabot man sila ni Kylie God nga kanang ibutyag na gid sa publiko. Yes. Aduna sila ay anak. Na way tago ay ni. Kay walay asong makumkum.
2: BBC BBC Marting Marting Balita.
0: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usam sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Good morning also sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application o sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning, Yang Lee Timaloy Mangilin na diha sa may San Pablo. Good morning ni Merly Templado na sa Lumad, Pagadian City. Good morning also ni Amy Vasailahi. And good morning also ni Pitoy Hida. Lantaw sa itong Facebook Live karon. Janice Mamansag diha sa may Don Victoriano Misamis sa Occidental. Janil Octao diha sa may Sawa Suminot, Zamboanga del Sur. O si Rebecca Unito diha sa Mid Salip, Zamboanga del Sur.
1: And also good morning dahil sa kong papa diha, no? Si Julito Ayaay, gok mama si Alma Ayaay. Salamat sa permitting pagpaminaw sa Radyo Bagting and Bell FM.
0: Wow, sana all. Supportive kayo. Anak yun, pagwapag yun diri sa live mo. Imuhang mamag papa. Gawas nga, minaw ron. Mukha, ganyan.
1: Lantaw sa live. Oh. Yes.
0: Oh, gwapa kay si Kwan. Mm-hmm. Oh, mamaring there.
1: Daba, nakilay. Oh, pasabog kayo.
0: Ayan, mga kabagting o kabulkada, so wala pa naka-follow sa ato ang official Facebook page sa pagkakaroon. Ado na 29,000 followers. Just kanang consistent share sa ato ang mga post din ha, ang mga balita. And so wala pa naka-follow, hala sige, follow na na ninyo, isend na ninyo sa inyohang mga pamilya. Aron mas daghan ang kining makabasa sa mga balita o impormasyon nga gi-post din ha dayon sa mga wala pa po naka-download sa atoang Radyo Bagting mobile application. Available regyud kayo na sa Google Play Store kung doon na mo'y mga cellphones din ha, ng mga Android phones. Kay Merk, dili mo na siya pwede sa iPhone?
1: Oh, dili siya ka-download sa iPhone. Di pa siya available.
0: Oh, di siya pwede sa iPhone. Mm-hmm. So, mga Android phones na ni, sama sa akong cellphone, nga baratohon. Mga baratohon. Diha na, mga Android phones, maguna, smartphones, very lenient, mm-hmm, convenient, nga cellphone and friendly user.
1: Yes.
0: Sige, download na ninyo ang Radyo Bagting mobile application. Sometime di pa tamag, exit kamaring doors.
1: Mm-hmm.
0: Ako ding i-greet ang katumitang classmate na ko nga 54 years old si Jolie Layagin. Classmate de kanang ni graduate na.
1: congratulations
0: no? Kay kuan ni siya kanang usa siya ka trabahante empleyados, mm-hmm, gobyerno. Dayon hangtod karon mo na iyang gipaabot ba nga mahuman siya giskwela kay aron ma-promote siya. Kato na lang ang kulang. Sa iya pong mga anak proud kaayo nga nakahuman, yes, ang ilahang inahan sa pagtungha kay mo ni pangandoy nga ma-degree holder siya. So viral na ron online ang iyang post sa iyang anak. Ayahang mga anak po di ay mga nagkuha po sa kurso ng engineering.
1: Mm-hmm.
0: So, ayan, congratulations ate Jolly, yes, Layagin.
1: Congrats,
0: ang
1: ma'am.
0: Kining ako ang seatmate nga sa baan.
1: Congrats po, ate Chay.
0: Ay, thank you so much mga nag-congratulate di ay sa kuha. Mauna to, glory to God in the highest. And sa inyo po mga listeners, you are also part of it. Naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:32.
2: BBC Bagting Balita.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ritli.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, kaya tama.
8: Kaya marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
10: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
15: Mm-hmm.
14: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naging

0: nga ipalit og tambal, ipliti na lang na gikan diha sa Sambang Resort Medical Center dinhi moani sa Pagadian City pharmacy sa libre nga tambal. Mauna nga way gibalibaran dinhi alang sa inyong kasayuran kamo diha. Taka ra mo diha og gawa iya ma. Nadiri ang mga kuan resita gikan sa Sambang Resort Medical Center. Pirmahan diha resita gikan sa inyong mga doktor. Namay saksi ni Mercy Miko nga way balibaran tanan tagae kung unsay gipangayo og aduna pay mga available nga mga tambal ya ilaha pang giingon nga aduna kunoy nga pharmacy sulod sa provincial government center ang pangutana libre na wa nay bayad nay bayad nya ka madre libre man wa may bayad mo na ilang ginaingon nga namay dako nga pharmacy sa Sambang Adelsar Medical Ten Center. Nya binuang daw nang mga anhe daw dinhi nga mga yog tambal. Amo pangutana lagi. Libre ba nang naa sa Sambang Adelsar Medical Ten Center nga inyong pharmacia? Naman ay bayad ang dinhi sa amo ah, libre o walay bayad. Oh, manay dakong diferensya din ha. Dili kay mag pagkarpa lang istorya stila ninyo ay.
1: Oh, na di ay pharmacia diha sa
0: mo may gingon
1: na man kuno mo Ten Center wala oy. Ang pharmacia nga naa jud kanang naa sa gawas sa medical center mga pharmacia nga mga pribado. Kay bag-o lang bitaw nato na hinabi ang ato ang city pharmacist. Wala sa tibuok rehiyon UAB ang Pagadian City lang man ang naay libreng pharmacia ang City Pharmacy. Ang diha mismo sa Sambuanga del Sur Medical Tent Center. Tarunga daw na ninyo kay sige ra bag-uan natuluan ng mga pasyente na sa tent.
0: Oh,
1: na sa gawas sa kanang inyong ward limpyo-limpyo hipod kanang inyohang naa sa sulod sa ospital tigmi kayo pamintal pon mo tarong diha. Kaya may na lang ba kaya hospital gani ka limpyo gyud kaayo ka dili kay magtigmi lang ng agi so gikinahanglan gyud nga adunay maintenance na dihang dapita tungod kay cater ang tanan nga mga pasyente from Pagadian City and Sambuanga del Sur unya natuloan na dihang mga pasyente nga nasalibuhan tungod anang tent diha so kinahanglan gyud mo nga i-improve unta ninyo. Ayaw mo, sige, pangutana na mo, direg, asa ang ospital ni Mayor Samico na may ospital ang Pagadian City Infirmary. Nga din, infirmary pa lang na siya. Tungod kay mag-level 1 na siya nga ospital, dayon og ning tabang pamodiha sa probinsya, first og second districts nga mga kongresista nga dunay daghang pundo alang sa mga proyekto programa diin humana unta. Nag-level 1 hospital na unta na kay nakapamalit na untag mga gamit o bulto ba ang pagpamalit dili manggod bulto ang pagpamalit sa gamit diha tungod manggod kay ang kwarta ba sa siyudad sa Pagadian gibahin-bahin lamang pod kay aron maigo-igo imuhani imuhana imuhakadto ana sa barangay. So maunay dakong panghitabo nga isumbalik na mo ninyo balik-balik ang pangutana kay wa manggid mo katubag hangtod karon asa ang inyohang ospital nga kamoy gatuwad dili man gud kamoy gatuwad anang Sambuanga del Sur Medical Center ang nakaraan pa ang kanipa administrasyon. So among pangutana ninyo asa ang inyong ospital kay aron makaingon pudta nga dili magdasok ang mga pasyente diha nga diin kanang wala nay kabutangan magtentent naman lang ka di ay na sila diha. So ang sayon kayong tubag ana kita ro poy tubag dods og ila pa unta nga gi gipaokupahan ang third floor kanang gihimo lang opisina dugang unta na nga masulod atong mga pasyente og ila pa unta nga gipunan-punan ang building nga building 1 building A saba BCD ipagipadak-an padak-an unta ninyo mao na unta na labing maayo dayon kanang labaw pastulo unsa naman ang mega gym ninyo unsa may nahitabo
0: karon wag hapon makatubag ni ilang mga tigbagiibi diha sa kahanginan nga unsa na status sa ilang putaw nga nagbarog kanang Coliseum kuno nga sulod sa Davao Provincial Complex unsa may kuana na sige mo pahilabot din sa mga proyekto ni Mayor Samica among gitubag unya kami mangutana di mo katubag. Mahadlok mo tubag kay wa mo inahimo unya magsige pa mo ingon dinhi nga

0: mga tourism project ko noon sa panadya ng mga proyekto. Ano na yung proyekto si Mayor Samico, tourism infrastructure project, alang na sa mga bisita, nga muanhis dakbayan sa pagadian, kaya kasigitag pangimitar o mga bisita, ang pangunta na asa po manglaag ang mga bisita. Pero, sabot na ni Mayor nga, huwag na ito nag-i-priority ang tourism infrastructure project, giuna ginato ang health program. Pero maulagi na, magpanghambog ang dakbayan sa pagadian, mga nagbisita, asa mo po na ito palaagon. That's yes. Why nga, gibadjeta ni Mayor ang Puliagan Beach Garden Resort, itong water park, takot talas diving, unya palpalan viewing deck para adunay mga kalaagan ang atong mga bisita. Unya kanang Puliagan Beach Garden Resort nga matud pa kuno silang budget 107 million, murag overall total sa kani adto pa na gikan sa pagtambak, bato may gitambak ana, buhos tanan, walay kurakot, dili substandard nga proyekto, dili sa parehasin yung mga proyekto, mga substandard, sama na mga river control project nga karon nagulan, nagbaha, nangabuak na ng mga proyekto, diha ka ng spillway, diyon, kaning river control project, sa kanang, sa natawagan ng sakilid, kanang kanal, nangabuak, kay substandard, lagi, dili parehay, dili yung nana si Mayor Samico. Ang Puliagan Beach Garden Resort, pulido na ang pagkahimo, kay dagat, tubig parat na, og dili na tubig ba tabang gipaspasan na og taman kay magagad ang mga ang kontraktor ang mga trabahante ana nga dili dayon maapsan sa pagtaob sa tubig og mauga gilayon ang maonga edipisyo kanang tourism infrastructure project og apita na mahuman looking hoping karong mga tuiga pwede na siya mapahimuslan kay finishing naman tara mga tourism infrastructure project ni Mayor Samico finishing na unya dili ko nagkatawa ba sa ilang komento Ate Red.
1: Mm-hmm.
0: Nga kuno kung buligan kuno si kanhing gobernador nga mindagan og mayor nga gipildi ni Mayor Samico si Engineer Victorio layo daw ang tulo ka tuig nagkatawa ko ba layo ra ang tulo ka tuig nga mahimong Puri City ang dakbayan sa pagadian
1: exactly
0: kung buligan
1: ingon ani manggod kung pananglitan makadayon gyud puhon na kaluyan sa panahon ang pagkandidato ni Mayor Samico modaog man gyud o pagdaog niya na dako biya kaing problema ang probinsya tungod kay dako kaayo ang ayuhunon dako kaayo ang rehabilitate from infrastructure projects
0: halos mga substandard
1: aug sa tanang mga programa kay laliman kag poorest province unya number 2 sa Region YB number 7 sa whole Mindanao pobre unya, sa tanang pobre unya
0: taas pagigayo og poverty incidence rate unya wa pagid kapasar sa SGLG good financial housekeeping wa pagid kapasar unya mo na giingon iingon silang tigbagi be nga kuno layo ra kuno ang tulo ka tuig sa dakbayan sa pagadian nga mahimong Puri City oy simbako pagadianon pagmata mo ayaw mo pa ilad
1: oh
0: lantawa ang sa status sa Buang del Sur top 7 poorest province pobre pa sa nang pobre unya dakbayan sa pagadian kay Richie City unya ingon kuno nga taas kuno nang tulo ka tuig kung mayor kuno si Victoria wa gabae simbako
1: basig tulo ra kabuan mahimong nang poorest among the poorest cities sa Mindanao ang ato ang dakbayan sa pagadian mo nang dili gyud pud itugot sa panahon gibisan unsa gid nila og maneho ang eleksyon gibisan unsa gid nila tuwad-tuwad para modaog sila di na amang gyud ang atong katawhan sa dakbayan sa pagadian nagsiga pa mangid ang atong mga mata maong
0: magkatawa na lang
1: kuan gyud gibalik gyud si Mayor Samico
0: magkatawa na lang maminaw ang pagadianon exactly. Ani ilang giingon nga layo ra daw kuno ang tulo ka tuig or layo ra ang tulo ka tuig nga mahimong Puri City kung kamoy magdumala oy simbako mga tawhan pagadianon dili gini mo sugot.
1: Yes, pangutana na mo ba na unsa nang mega gym diha kay magdala ra mig nigo noon ngadto, manguha mig sikwa nga mga
0: tayo diha. Wa paghapon katubag. Unya magasigig ulan, mga river control diha sa Labangan, unsa na? Barangay Dipaya, Labangan. Mm-hmm. Kanos monay singgit sa katawhan, mulo sa mga estudyante, mga maestro, maestra o magbaha. Madilatar ang ilang pagngadto sa eskwelahan kay lagi wala gitagan og pagtagad nga kana proyekto na sa provincial government pero karon sa naman unsa may remedy ninyo ana
1: daghan ang mga nagmulo sa mga kalungsuran diha sa Lapuyan yes. Sa lungsod sa Lapuyan kana bang style ninyo sa probinsya ba nga muhatag mo og proyekto infra projects magbuldos-buldos mo og